0: Pero kung kayo po ay mababa sa 100, alibawa ay 90 o 95, so malapit na sa 100, ano po? Pag ang sugar po natin ay umabot ng 140 to 150, mataas na po yan sa tunay na sukat ng blood sugar ng ating mga parents diyan po sa ating dugo, mga parents kong minamahal. Kaya mag-ingat po tayo, huwag masyadong kataasan o pataasin. Ha? Huwag namang abutin ng 200 to 300. At sa pagbaba naman, huwag naman magsisingkwenta at hindi rin po yung maganda. Kailangan po ay balanse. Kaya narito po ang ating mga produkto na pwede pong makatulong po sa inyo, mga parents kong minamahal. Ano? At ang nangyayari po kapag tayo po ay nagkakape na tumataas ang ating sugar, tayo pinagkakape ng mga ordinaryong kape tapos aasukaran po natin. Unlike po sa ating produkto, templado po yan, katamtaman, kahit makatatlo kayo sa isang araw, walang problema po sapagkat yan ay kontrolado na. Tsaka ang ating pong hangarin dito sa ating mga parents ay siyempre mailagay sa tamang antas ang kanilang blood sugar level. Kaya good morning sa atin lahat na mga nakikinig saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta ang mga taga Cavite Province? Nakikinig po sa ating programa ang ating mga kababayan sa bahaging ito ng Laguna, itong lugar ng Batangas, Rizal, itong lugar naman ng Quezon Province. Sa Mimarupa naman ay kumusta na rin ang ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Mindoro, Oriental at Occidental. Ano po? At kalapit naman ang bahagi ng Romblon, itong lugar ng Palawan, itong lugar ng Marinduque Province. Mimarupa po yan, mga kasangga. At ang ating produkto po ay nakakalat dito. At ito po ay talagang kapihin na po nila kapag kape ang pag-uusapan. At yung ating produktong Marchoco at maraming iba pa. Basta't nakikinig yung ating mga naninirahan sa lugar pong ito ng Mimarupa, alam na alam po nila kung saan nila bibilhin yan. At yan po na may matagal na rin kaya alam nila kung saan sila bibili ng ganitong mga produkto. Kaya sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, anuman po ang ginagawa natin sa mga oras na ito, kasali po tayo mga parents kong minamahal. Kailangan pong makapagpalusog tayo ng ating mga kasangga. At binabati natin ang isang malusog na umaga ang mga taga-Bicol. Yan, mga Bicolano at Bicolana. Good morning! Good morning! Daghang salamat po ha. At kayo po ay number one sa amin na talagang tumatangkilik ng ating napakahuhusay na mga produkto. Kaya't marhay na aga sa inyo. At daghang salamat po ulit.
1: Maraming maraming salamat po.
0: At sa mga taga Samar Province at Leyte Province, nakakalat ng ating produkto sa iba't ibang lugar. Dito naman sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit po sa inyo dyan. At syempre sa TGP, the Generics Pharmacy. Nariyan po yung ating mga produkto. Hindi po tayo mahihirapan sa paghahanap niyan, mga parents ko. Ano? At good morning din sa ating mga taga-Infanta, Pulillo area. Yan, good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. At sa may lugar po ng Alabat Island, mga taga Masbate Island, good morning. At malusog na umaga rin sa ating mga taga Metro Manila, mga taga lugar po ng Kalakhang North Luzon, tayo po ay napapakinggan. Maraming salamat po sa inyo mga kasangga. At tayo po ay tuloy-tuloy sa ating programa. At tayo po muna ay magbigay ng ilang paalaala. Yung ating pong numero na lagi nating kasama sa programa ay dalawa po ha, isang Smart tsaka isang Sun. Ito pong Sun natin ay 0933 214 5288. 0933214528. At ito pong isa naman ay 0918277788. Hala, sige mga parents kong minamahal, mamaya balik ako ha. At ako po ang inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Ingimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.

0: Pagbabalik ang programang Kasangka at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At ang grand prize,
6: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
7: Pero teka, hindi lang yan.
8: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
9: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
10: Itodo na ang inyong pagsali.
11: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
12: todo ang saya,
13: todo ang papremyo.
14: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
15: tutok lang sa inyong paboritong radio station
16: sa programang Kasangka at Kalusugan.
17: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
18: J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
1: Laksa ng radyo! Dahil eto lang ating Kasangka at Kalusugan kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
19: Ikaw ay nakikinig sa Kasangka at Kalusugan Nationwide.

0: Marcomanias. Marcomanias. Magbabalik ang programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat? Ano ba ang ating ginagawa ngayon? Ano ba ang ating pinagkakaabalahan, mga parents ko? Huwag ho kayong magpabaya ng inyong sarili, ha, ng inyong katawan. Tayo po'y magpalusog palagi. Ang hirap magkasakit, mga nanay, sa totoo lang, mga tatay, ha? Napakagastos ang magkasakit, mga parents ko. Dapat prevention is better than cure. Kung kayo po ay may nararamdaman na kakaiba sa inyong katawan, ang gawin po natin, kumonsulta tayo sa mga pinagkakatiwalaan nating doktor, mga parents kong minamahal, para sa ganun maagapan po. Eh kapag lumala po yung sakit, ay napakahirap niyan, mga kasangga. Talagang pag malala na rin ang gagastusin natin. Pero kung yan po ay nagsisimula pa lamang, ay di maliit lamang ang gagastusin, hani. Kaya dapat huwag nating baliwalain. Huwag ho tayong matakot sa doktor. Hayaan nating matuklasan natin ang ating katawan na tayo may karamdaman, at pag yan po ay nagamot, ay di madudugsungan yung ating buhay. Eh kapag hindi nyo ginamot yung karamdamang yan, ay kayo po'y paikli ng paikli ang buhay, sa totoo lamang, mga parents ko. Huwag nating pagsisihan na tayo ay hindi nagpalusog, mga kasangga. Dapat unahin ang pagsisisi. Kailangan magpalusog na, mga kasangga. Magpalusog na po tayo ng ating pangatawan. Kaya po lumabas, mga parents kong minamahal, itong mga produkto ng GMR Herbs Incorporated, para po maibigay po natin sa ating mga parents, para po sila'y matulungang maging malusog. Nariyan po ang ating mga produktong kape sa merkado, na yan po'y sinamahan ng mga powdered form mula po sa mga herbal extract, para po makatulong sa mga parents natin na sila po ay masanay sa inuming kape na may herbal extract. Kaya sumikat si Marcafe sa merkado, dahil napatunayan po nilang maganda sa katawan. Alam niyo, mga parents kong minamahal, kapag ang kape ni Jmar Herbs ang inyong kinape, yan po'y hahanap-hanapin po natin. Mga isang linggo kayo magkape ng Marcafe, hahanap-hanapin nyo yan, mga kasangga. Dahil maganda po yung ingredients, eh. Talagang tumitimo sa ating kalamnan. Tumitimo para tayo ay maging malakas, masigla, makalaban po sa sakit, hani. So atin pong bigyan daan yung pong Marcafe natin na may bigas, ha? Alin ba yung kaping may bigas natin na extract? Yung pong may bran at germ. Yan po yung nanggaling sa extract ng ating bigas na brown rice. Alam nyo, ha, para malinaw, mga peres ko nakikinig, hindi po isinama dyan yung kabuuan ng bigas ni brown rice, kundi yung pong balat na manipis kasama yung ating germ dun sa may kantuhan na tinutubuan ng uhay, yun po'y masustansya. So yan po ay na-extract ng uhay na. Tapos yung bigas, hindi po kasama yung pinakabigas niyan, ano? Yung parang styro. Wala na pong lasa yun, eh. Mga parents kong minamahal, ano? So, iniiwas po natin ang mga parents sa mga ganyang bagay, ano? So, alam niyo yung ating isang produkto, mga parents ko nakikinig, ha? Ay ito pong produktong may brown rice extract, ay yun po yung Marcafe 10-in-1 plus 1. Yan po yun, ha. Yung 10-in-1 plus 1, yan po yung Marcafe with brown rice extract. Alam nyo, mga parents kong minamahal, ito po'y isang inumin na mayaman sa fiber. Alam naman natin, eh, sa dami ng ingredients po nito, isipin mo 10-in-1 plus 1, edi 11 po yun. Eh, may fiber ho talaga naman sadya, sapagkat mamaya mababanggit ko po yung mga sangkap para sa mga bagong nakikinig. At ito po ay pangunahing sangkap natin na mataas din sa fiber ay ito pong ating brown rice, mga parents ko, yung bigas na kulay brown, ha? Brown rice, yung sangkap po ng ating Markafe 10-in-1 plus 1. Kaya napakaswerte po natin dahil itong ating Markafe brown rice ay sumasabay po sa produktong 5-in-1 plus 1. Makatutulong po ito, mga kasangga, para sa mga taong nais magbawas ng timbang. Sapagkat itong ating Markafe brown rice, ito po ay may ginamit na pangtamis. Ito po yung halamang stevia. Yung po nanggaling sa ibang bansa. Ano? Yung stevia po, yan yung pampatamis po natin na mababa sa calorie content. Nagtataglay po ng herbal ang ating Markafe with brown rice. Hindi lang brown rice ang ating sangkap. Sinamahan po ito ng mangosteen extract. Sinamahan din po ito ng isang klaseng purple kern. Mga parents kong minamahal, maganda kasi yung anong yun, ha, yung mais na yun na sangkap ng ating Markafe brown rice, ano. Sinamahan din ng extract ng moringa. Sinamahan din ng spirulina extract, tungkat ali at agaricus blasi moril mushroom. Maganda po yung sangkap ng ano ng Markafe brown rice, ano. May brown rice ka na, may herbal extra ka pa. Kaya nga nakakatuwa naman. Dahil itong ating mga parents na nakikinig, lalo po sa mga taga Bicol region, ay gustong-gusto rin po yung Markafe brown rice, kaya sumasabay po siya dun sa 5-in-1. Bagamat ang 5-in-1 ay paborito ng mga taga Bicol region, ay nakakita ng Markafe with brown rice yung ibang mga ngayon pa lamang nakakilala ng GMR Herbs Incorporated ang programa Kasanggat Kalusugan, ay sila'y na-curious, ano. Sabi, ang gaganda ng produkto ng ano ng kampaning yan, ha. Lahat ay nakatutulong sa kalusugan. Nang subukan, nako, halos nagkaubusan po tayo sa Bicol, ano? Nagkaubusan po tayo ng ganitong klaseng kape. Hindi po talaga ito basta-basta lamang, mga kasangga. Yung kasing brown rice, yan ay ano, yan po ay nagtataglay ng anong essential o ng mga mahalagang phytonutrients at vitamins, gaya po ng ano, vitamin A. Saka po itong vitamin C, vitamin E, kasama po yung selenium. Ang tulong po niyan, mga kasangga, sa ating pangatawan upang palakasin ang immune system at makaiwas po tayo sa iba't ibang uri ng karamdaman. Tulad po ng ano, sakit sa puso, karamdamang cancer at diabetes. Makakaiwas po, ha, hindi ginagamot. Batay po sa pag-aaral, mainam ito sa mga taong nais magbawas ng timbang dahil pinabibilis nito ang metabolismo ng ating katawan. Yun po yung brown rice na sangkap, mga parents ko, ha. Maliwanag po, ha, brown rice, ha. Talaga namang kahit saan po, kapag ang pag-uusapan tungkol sa brown rice, yan pong bigas na yan, ay talagang marami po yung health benefits, ano. Lalo po yung brand at germ niya. At yan po talaga yung tunay na kinuha sa isang klaseng bigas na brown rice. Ano po? So, isinama po yan, mga kasangga, dyan po sa mga herbal extract na sangkap po na yan. Ano ba yung mga sangkap ng mga herbal extract? Ano? Bukod po naman sa isang klase ng, ano ba ito? Purple corn, yan. Yan po yung mais. Yan ay isang healthy food na nagtataglay ng anthocyanin. Ano ba ang anthocyanin? Yan po yung klase ng component ng ating mais, ha, na makatutulong sa ating puso, sa ating mata, nervous system, at ito'y may kakayanang pigilan ang pagkabulok, pamamaga o infection sa loob at labas ng ating katawan. Abay, maganda, ano? Maganda yung klaseng mais na yun, ah. Siya pala'y talagang magaling at hindi po tayo nagkamali na ito isama po bilang ingredients ng ating Marcafe 10-in-1 Plus 1 with brown rice extract. Ito po'y mainam din base po dun sa research na makapagpababa ng bad cholesterol, makaiwas sa sakit sa puso, hypertension at mapanumbalik ang collagen level ng kanilang katawan. Ayan, maniwala kayo. May collagen pala yan eh. Kaya pala kapag tayo'y humihigop ng Marcafe with brown rice extract, inalalasahan natin yung kakaiba ha, yung sarap niya, yung linamnam niya. Eh hindi lang naman sa sarap at linamnam tayo eh. Ang mahalaga po dito, paano ba makatutulong yung ating mga ingredients sa ating pangatawan? Ayan, marami na po natutulungan, mga parents kong minamahal. Ito po'y may isang cup na moringa, mangosteen, spirulina, tungkat ali, agaricus blasimory mushroom, tapos tinamisa ng stevia, no? So, ang pinag-usapan natin ngayon, syempre mga parents kong minamahal, ano? Ay ditong Marcafe with brown rice extract with stevia, ano po? Tapos, nabanggit na po natin ano ba ang brown rice, ano ba yung bigas na yan, ano ba yung mais na yan. So, sa susunod po mga kasangga, yung ibang sangkap, pag-usapan po natin sa ating programa para sa ganun po, maliwanagan tayo na tayo'y nagkakape ng hindi basta ordinaryong kape lamang, kundi nagkakape tayo ng kaping di kalidad at mabisa. Para sa health po natin yan eh, ha? Para sa health ng ating mga parents, sa ating mga nagtitiwala sa company. Alaga po natin ang mga produktong yan para sa inyong kalusugan. Kaya kayo pong nakikinig ngayon, maniwala kayo, hindi namin kayo pwedeng basta pabayaan lamang. Kaya gusto po namin at sinisika po namin na maging maayos lahat ang lalabas na produkto mula sa GMR Herbs Incorporated para makatulong dito sa ating mga parents na naghahanap ng kalakasan ng kanilang katawan. Ay hala mga parents kong minamahal ha, maraming salamat po at malusog na umaga po sa ating lahat.
1: Good morning, Ma.
2: Good morning, anak.
3: Good morning, Lola.
2: Hello, mga apo. Salamat sa pagtawag niyo. Disconnect niyo. Buti naman, nakapag-video call tayo ngayon.
4: Good morning, everyone.
2: Oh, iho. Iha. Kumusta na kayo dyan sa Bigan?
5: Okay naman po. Nay, ang ganda ngayon ng weather dito. Nga pala, Nay, naubos na yung pinadala mong Marcafe brown rice coffee.
6: Lola, yung pinadala nyo pong Marchoco, ubos na rin po.
7: Ba, yung Marcafe 5-in-1, ubos na rin.
2: Ah, kakapadala ko palang last week. Ubos na agad.
7: Bili na lang kayo.
2: Sa Generica Drugstore.
7: Ba, meron na rin dito sa Generica Drugstore Manila?
6: Lola, dito po kaya sa Iloilo?
2: Nakaw, late na kayo sa balita. Ang Marchoco, Marcafe 5-in-1 plus 1, at ang paborito kong Marcafe brown rice coffee, nandiyan na sa Generica Drugstore na malapit sa inyo.
8: Oo nga ma, available na rin dito sa Generica Drugstore sa Mindanao ang paborito nating Marcafe brown rice coffee.
6: Ganun ba? Kung saan-saan pa tayo naghahanap, nandiyan lang pala sa Generica.
9: Bili na sa Generica Drugstore. Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa kasama ang Generica Drugstore.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Angie Mar Caborias.
1: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito.

0: mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal. Happy anniversary!
1: Congratulations and celebration.
2: Yahoo!
0: Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal. May kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Opo naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
3: Kalusugan. Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
4: Basta radyo, ibandero mo!
5: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
4: Basta radyo, ibandera mo!

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-

0: San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
2: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
3: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients, sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
2: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, tapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
4: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
2: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
5: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
6: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
7: ECR Dry Goods Store.
6: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
7: ACR Dry Goods Store.
6: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tahos sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: This song's brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
2: Katarman. Ah, unsa gyud itong Katarman? Asa na kaning Katarman Radyo Bandera? Kunji. Ah, Kim G, may buntag ni mo, Dong Kim G, kamusta na mga? Uyan sa tanan-tanan nga naminaw palangga mayong buntag. Amigos Capsule Life. Now, ang atong Amigos Capsule mapalit sa tanang butika pharmacy palangga. Amigos Copic, Amigos Capsule ning atong produkto mga palangga. Duha ka produkto nga mohatag og lambuan kadasig sa atong panglawas. Labi na gyud sa mga tatay nga medyo kuana mingaw-mingaw na. Ang say mingaw-mingaw ba kanang kuana ba kanang panagsa na lang mo gahi. Yes, diyan ang Radyo Bandera Katarman Summer. Magandang umaga po sa mga taga Katarman Summer. Maupay na umaga dyan. Ito po ang inyong Amigos Coffee, Amigos Capsule. Ang mga produktong kaya kang ipaglaban sa lahat na karamdaman. Sana pa yung inintay nyo ang mga taga Summer. O mga Katarman Summer, punta na po sa pinakamalapit na butika at pharmacy. Okay ba yung Tagalog ko? Pasensya po kayo mga taga Summer kasi hindi po ako maupay dyan sa inyong lingwahe. Pero okay ra sa inyo ha, yung Tagalog ko na 3 liter lang. Salamat po. Di ba ito? Okay raw sa inyo ada ang atong binisaya mga palangga nga pinulungan or pure nga Cebuano. Amigos Capsule para sa tanan. Amigos Capsule Life. Amigos Capsule mo hatag jug life sa mga lalaki nga wanay life.
3: Hello sir. Hello kuya. Yes sir, mayong buntag sir. Kisay pangalan na to sir?
4: Si Ramera Baligwata kuya.
3: Ramer Baligwata. Kuya Ramer Baligwata sir Ramer. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May tagaay ko na may gamay nga experience kung epektibo ba doon yung itong Amigos Capsule, Kuya Ramer Baligwan?
4: Yes, Kuya, no? Ang pag-una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, Kuya, nindot yung kayo, no? Ang akuang pamati sa akuang panglawas, gani. Ning bati ta o kanang kakapoy sa kanang silitag biyahe karon mas nindot ang capsule nga ako ang na tit na pirmi no sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog nindot ta kaya ko pagkatulog o kanang sa buntag kuya kanang maglisod ta o kanang remove sa ato ang hukaw nindot musamot siya ka nindot ni kayo kay sayo ta maka inom sayo pud ta maka remove sa atong hugaw sugaan atong agaan din akong lawas kanang
3: kaya Ramir maglisod kag kalibang ini kabuntag
4: oh maglisod ko kalibang usahay gapiin na usay magbaan pero so, nagsige na ko sa capsule nindot jud kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag gaan akong lawas buntag uto hapon
3: lawas buntag uto hapon nindot ang lihok-lihok liskay.
4: Nagsige kayo, kuya, no? Lahi dito kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos capsule. Mas nindot yun ang Amigos capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pa na kay acidic. Ako, kuhan mo ko, graphic acid ko kanang basta kuhang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiyan no, kanang mga acid, anak. So karon gitry pag try gina ko kuya nindot yu kayo kay magsigita ka nang panug up or magsigi pug ka kanang kuan sa imong hangin na kuan kanang imong mga murabag kuan siya kanang lain siya ang kanang imong tiyan ana muhupay yu gaan siya gaan gyud siya imong pamati
3: so, mo na nindot par, kuya Ramir Baligwat ha mo na imong experience sa ato ang Amigos Capsule. O yan, nai lang mo tana, Kuya Ramir, na aman rin si Bobby Huntilya. Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntilya. Siya nga, pagkutan, ano, Kuya Ramir, Kuya Indaw, kung okay ba ni sa buldos-buldos, kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa, nga si Gracia. Nga nakainom ko Amigos Capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos pa bugga?
4: Agoy, monay, nindot kayo nga pangutan na Kuya Indil. So, nindot kayo Kuya Indil, no? Kay sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? kanang mabuntag, ilhan din mo, aduna gitse ka ng ipik, no? Kay kanang mabuntag, sayo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
3: Barog na, bro. Pero sa una, morag, dugay mo
4: barog. Wala, dugay mo barog, karon.
3: Aroy.
4: Pero kuya, ay! Oh, kanang mabuntag, tinuod na. Manguhit, ay! Si Junior.
3: Manguhit. Sige, sige. So, ana, so, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo ha, epektibo ni nga itong kwan, epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, balikwat, sa ika-advise ni mo nila, makaalang sa, makaprove yun itong Amigos Capsule niya.
4: Alang sa naminaw, no, ugasan ni Nabot, nga ito ang gear karon sa Amigos Capsule, ganun mga edadaran na, o sama, apoy upan nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning bugno sa kama, kuya. Ayun sa gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule na pinimuno. Buntag sa iyo pa, wala. Hangtod na buntag, o maghayag na, kuya, portigir. So, ang ako yung laing ika-advise ninyo, no, ang kanang mga magnanay problema gamay sa ilang katao, o una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang nabuhi. So, kaning Amigos Capsule ta. Amigos Capsule lang ta, mga pare.
3: Okay, pila edad na to, kuya? Pila edad na to?
4: Ako, kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
3: 52, okay.
4: Pero tag-aasa ka din sa Japan, kuya.
3: Tag-aasa ka din ta, Kuya Rams?
4: Nako rin ko, kuya, nakuyo sa Palamban, na Kumbado, Palamban, Cebu.
3: Yes, nagagay, salamat, Kuya Rams!
2: Nagagang salamat, Kuya Ramir Balikwat. Ah. Mga Amigos Capsule Live sa mga tatay nga wa nay live. Ngayon sila nga nung mingon na wa may live, Kuya Angel. Ang kaya ang ilang pusti, di naman mo light. Kuha na ka ng huyang-huyang ng pusti diha tay. Hala, sige, imnig Amigos Capsule. Yes, ang atong Amigos Capsule, mapalit sa tanang butika pharmacy nga duol sa inyong lugar, palangga mo na ay naglangan-langan. At to na sa pinakaduol nga butika o pharmacy, palita dito o Amigos Capsule.
5: Sa umaga pa lang, ready ka na, energy mataas.
2: Manangalang sa tanan, why lang ay langay, at to na sa mga butika o pharmacy, para makapalit na og Amigos Capsule. Gikan sa Amigos Capsule, host na sa itong Amigos Coffee, ang kape nga kinaham na itong tanan, ang kape nga ato na naandan, ang kape nga lamian. Basta lami, balik-balikan. Di ba? Tinuod na lang nga, basta lami, balik-balikan.
3: Hello?
6: Hello?
3: Yes,
6: hello.
3: Ma'am. Kitsa gani ni mong name, ma'am?
6: Sharon Catalan, sir.
3: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am Sharon?
6: Yes, sir. Ako dali sa Lamintak Norte, Madalien.
3: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga users sa Amigos, ma'am, no?
6: Yes, sir. Usa ko sa mga users, sir.
3: Ilan nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
6: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
3: November last year. So, hapunta ka mag-one year that came sa Amigos.
6: Oo. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain nga sakit.
3: Ay, nagkalain-lain sakit. Daghan eh.
6: Oo. Daghan eh, kayo sir. Diligid siya ka ng, diligid siya makatuhuan kay bata pa kong edad, pero daghan kong sakit.
3: Pila edad ni mo, ma'am?
6: 90 city, sir. 90 city.
3: Ito bata pa ni mo. Kung saan mga gipaminaw sa atong, ma'am, sa itong kalawasan?
6: Before, sir, una, ni atake gid labi na ni atake katong din ako kabarog October okay. So din ako kabarog niya nagka edema.
3: Kung sa cause sa mga nung din nagkakabarog,
6: nagka edema ko ng hupo mga ko ang lapa-lapa padung sa kong tuhod ng hupo.
3: Kung saan siya edema, mama mo kuya idea da?
6: Edema is kanang manghupong sir, kanang mutangbok siya.
3: Bali, oh, dayon. Di na siya cause sa kidney problem, ma'am, like that?
6: Mogi na siya, sir, kay nako history nga na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa koa nga, nako'y acute kidney.
3: Ayan, kay,
6: oh, kung sa'yo, ano,
3: ako madonggan, ma'am, basta manghupong,
7: Marag cause na isa sa kidney problem, no?
6: Oo, sir. Oo.
7: Dayan,
6: moto
7: dayan.
6: Siya, sir. Oo, moto siya. Nay, nag-introduce na ko na niya coffee.
7: Mm-hmm.
6: Ni-try ko na, ni-inom. Ni-inom ang tood ko. Basig isa lang ka sa shay. Wala mong bisong usually sakit. Ito ba? Ito, ano pong gilan ako? Nag-introduce ako ang...
7: Ginamay mo ko sa kasya si Ning Samot siya sakit.
6: Oo, oh, ni mo na si... Oo, oh, ni sakit siya po mag...
7: Ning hatag siya reaksyon.
6: Oo, oh, oh, mura gibaldado ko sa kong lawas ba? Ang ako sa may palpitit, akong dughan, may
7: okay.
6: Akong kabuhi, mura gisamot, magrabi kita akong... Kanang gisingot-singot na ko, okay. Nga naman ni akong giinom
7: ah, okay,
6: na kape,
7: ko na ni...
6: Oo, oh, di ko na ni Muragwa, di ko na ni Kauyo na ni Kapiha, o sa nag-exing Kapiha. O tagingnan ko sa katang nag-introduce ako nga, ipadayon lang na siya kay mo na siyang reaction. Nituo lang po. Kung ito, habang nagpadayon po for 3 months yung reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, giigunta na po ang kuan ng iyong reaction.
7: Tas-taas na yung reaction siya mong lawa po, no?
6: Tas-taas kay siya, sir. Kay tungod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit nga gidala sa kalawasan.
7: Kung sa mga sakit yung mong gawas atong ipaya, nakupong ka.
6: Oh, gawas atong sa kidney ako ang major disease na kidney. Nasaan po'y ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng pas na ko nga.
7: Ulcer.
6: Oo, ulcer niya. Nasaan
7: din kay all ma'am.
6: Yeah. Oo, oh, okay. Trending kay karon ng kuhan. Huh? Nasagunan na niya ka ng kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
7: Irregular ang menstruation.
6: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa gunan niya, at the same time, giayo niya nga akong regular ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
7: So, na normal na siya?
6: Na normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation.
7: So, kaya ma'am, so, wala na kaya gipaminaw na okay na kaya sige, inom mo Amigos 15 in 1, ma'am.
6: Ako kinang nakatabang sa kaning Amigos, sir. Oo, okay. Ako kasi nakatabang. Gihimugin siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ako nga nagkasakit, nga daghagsakit. Kaya ang sakit ng good word, ginigid siya mamili nga sa ideran sa tao. Pares ako, usad ko na ni nga, proven ako ni nga copy niya sa kabatag akong edad. Nagkakikugol nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa po'y migraine.
7: Migraine,
6: migraine.
7: Migraine. Oo, oh, migraine. Bakit ma'am? Insumya, unsad ka.
6: Oh, okay ka nang lang. Yung nung sagwa ko before, nga na hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
7: Okay.
6: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom na ko.
7: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
6: Oh, as in, sir, ang akong pag-beauty queen nga lakaw, sir. Tulaid na kaayo kay taon. Magyuko-yuko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Mura kong lula ba? Mura kong kuba. Pero karon ni, balik na ko sa point.
7: Ayan, ni, balik na sa point.
6: Minyo, balik na akong point.
7: Minyo, tama, minyo.
6: Hindi, liter.
7: Ay! Makapapa na ka, Anna, Day.
6: Ah, sir, makapapa, pero ano, sir, soon sabi, ano, kasi may fiancé na. Oo. Oh, oh.
7: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga, yung reaction primero, then soon. Nangawa lang ay mong ipaminaw si mong mga kalawasan, ma'am. So, sa ika-advise ni mo sa mga listener na to karon, ma'am?
6: Mm-mm. Ang ika-advise lang ako sa mga listeners, i-recommend yun ako ang kaning kapihan nga, ginganan siya, Amigos Coffee Skinner Herbal Mix. Dili lang din siya nga ordinary lang na kape, kundi na extraordinary kaayo. Kaya bisag, ano siya, makaanatag, mahal-mahal, tuod siya, pero worth it naman. Kay ayuhon dyan niya sa iyang tanang sakit.
7: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Kisa kayo yung names one again, ma'am. Si ma'am Sharon.
6: Sharon Catalan.
7: Catalan sa Lamintak.
6: Norte.
7: Lamintak, Norte, Medellin. Sige, yes. Sige, sige. Thank you, ma'am. Ito yung pangalagyan ni mo, kuya.
8: Si Rinio.
7: Kanapit sa Ormok, sir.
8: Dari sa kwa sa Liloan.
7: Kusa. Kisa kayo painom ni mo si mong amigos ko, yung mga sawa.
8: Oo. Oh, nauli ano ba yung doon? Ang yung dikiti kaya. Antikipin. Kaya normal na.
7: Sao na pila dito yung sugar ko ya?
8: 300 kapil, 380.
7: So karon, 114 na lang.
8: 114.
7: Oy, grabihan. No? Pero imo misis, pila ra ka box yang nainom nga amigos?
8: Katulo, amo gani ni tabangan.
3: So, pila lang to kasi mana nga inom si mong kuan ko ya, si mohang...
8: Wato, mga... Kaya si mana, pakit mong kukutan ko sa karton. Dali, tulo kasi mana.
3: Tulo na kasi mana niyang inom.
8: Oo, tulo kasi mana.
3: Karang 300 nga sugar ko ya, wala siya, batiyo na na siyang lawas. O siya, batiyo na
8: batiyo na. Batiyo na, malipong siya.
3: Malipong, gayon.
8: Bukat ang lawas, bukat ang lawas.
3: Sa ikasulti niwa, okay diyong amigos kopi.
8: Ah, okay kayo, may, ang amigos ay.
3: Pila na to katuig?
8: Dugay na ay, mga, hindi na siro mga lima katuig.
3: Sobra lima katuig yung sugar ngayon na.
8: Oo.
3: Nya, tulo lang niyo kasi mana, or tulo ka karton nga amigos. Gi,
8: Kape ni mo nga, aktibo kayo.
3: Ah, sige. Gisa niya tinari mo, sir, ha? Taga-Ormoc, kuwan ka sa nulil.
8: Ormoc, si Ormoc. Ormoc, si Ormoc.
3: Ormoc, si Ormoc. Ormoc, si Ormoc. Pangana to, ma'am?
9: Nelly Goliudo Bumato.
3: Taga-diha, sir, to, ma'am? Taga-diha, sir.
9: Oh, dito siya ko. Lato ko mong incident dire. Napo ko yung tindahan nga gamay.
3: Naapo yung tindahan nga gamay. So, ma'am, kamusta ma? Mga ilan po gamay ni mong detalye, ma'am. Kamusta ma'am yung paggamit sa Amigos Coffee, ma'am? Nakatabang ba sa matang ipamina, ma'am?
9: Ang nawawa, dito nagsakit akong likod, akong hawak.
3: Ah, tatawa ko talaga,
9: Amigos. Ito akong tiil magbinhod.
3: Okay, tiil ni mo nga magbinhod, ma'am, nawahod.
9: Oo, oh, nawa. Oo,
3: oh, may nawa, ma'am. Ang tiil o lang binhod?
9: Binhod, hindi ka nang, ka na ba, nilakaw, di ba? Binhod ba? Nawawa, ma'am.
3: Okay, sa pag-inom lang, mo, bilang mga kahadlaw na ginom mo kami good coffee, ma'am?
9: Mag almost 1 week.
3: Almost 1 week pa ka nag-inom sa amin good coffee. So, ano na siya yung mga pikto sa yung mga kuwan, ma'am, sa yung paglawan.
9: Oo, oh, nana. Yan, nanumal po datong igit dito, sir.
3: Ah, okay nga naman, ma'am.
9: Pangihi.
3: O, sa rin tayo mong pagpangihi sa una, ma'am?
9: Tapos, sige, bako rin yung gabi, ka 2 times to 3 times kumangihi. Karon, kaduha na lang.
3: Ah, so, ato na yung mga nag-amigos, ma'am. Sub-sub ka, mangihi ka na gabi.
9: Oo, oo. Mas hindi lang ko hapit mo ino mag-tubig si Shapoy Bakod.
3: Ma-disturbo kay mga niya. Sa kino na ka kami ko, Sopi, na-control lang yung upang ihi-ihi ka na gabi.
9: Oo, na-control lang. Oo, oo. Murag na-normal na ba?
3: Na-normal na siya. Pila ka niya edad na to, Ma'am Nelly?
9: 58
3: years old, okay. Ano yung mga, basta pa ilang ina itong ika-share sa aming good copy. Akong balita nyo, ilang sindira, ma'am, no? High blood, ma'am, no?
9: Oo, kung kani ako tibirahid na dyan, ako din sige kong nasuway lang dyan, ani, wing kay, basin pa di ay, di na ka mag-minting o tambal, kay kwan, kanang dyan labad, sige labad siya, oo, narang-arang mang puno.
3: Narang-arang.
9: Kung siya pasultihan, sir.
3: Ah, sige, sige, sige, ma'am, palihog ko nung hatag niya, ma'am, para ato dyan lang matawag interview na yung kauban niya. Hello?
10: Hello, sir?
3: Ah, yes, my good morning. Sito'y pangalan to, ma'am?
10: Si Ruina Manatag, sir.
3: Ruina Manatag, lumansag na taga-Talibon, Bohol.
10: Oo, sa magsansay Talibon, Bohol.
3: Ay, okay, ma'am. Pilang edad na to, ma'am Ruina?
10: 45, sir.
3: 35 years old. May gani kayo, wala na 38 na. 35. Kamusta, ma'am? Kamusta, ipaminaw ni mo sa mong panglawas, ma'am? Katawa pa ka nag-amigos coffee.
10: Daghan, sir, oy. Kanang high blood ko, wag gani ko ma-vaccine kay tungod sa katasang dugo.
3: Mayroon sa
10: tayo. Ano niya? Diyan, pag-abutan na yung Amigos Coffee, agi pa ako kung ate.
3: Di pa inom ka, ma'am?
10: Oo, oh, diyan. Mga 3 days pa, sir. Sukat pag-inom na ako.
3: 3 days pa, sukat pag-inom ni mo.
10: Oo, oh, diyan. Kamis kino, na tingako primero kay... Ang ini, baka ni Yellow.
3: Yellow, so nag-detox to sa imong lawas, ma'am, okay?
10: Oo, ma'am.
3: Ah, sige, ikay salay tayo, ma'am. Sige, go.
10: Kanang, bitahat doon, bitawa na, ako katugon, kanang murag sila ni kong kapoy, ba?
3: Okay. Ay, ang blood pressure, ma'am, kamusta man?
10: Oo, oh, mauna, sir. Ningot ko sa akong BP.
3: Ay, pila na ito yung BP sa una, ma'am?
10: Na, mabot mag 200, sir, over 118.
3: 200 over 118. Ano mo ito mati yung naglaban ni mong ulo?
10: Oo, labad ka yung ulo, sir. Kanang, basta lain, magsuka-suka ko. Kanunay ko ka-absent, dire?
3: Karon, ma'am, pila na yung BP niya, ma'am. Pila na yung fibra niya.
10: 160, sir. Over 90 na lang.
3: Wow! Congratulations, ha?
10: Oo, oh, kalis gino.
3: 160 over 80 na lang. Happy na siya manormal, no? So, at least, no?
11: At least, dili na siya kayo taas, ma'am, na natong 200 over 180 niya. Ang over niya, 90 na lang, dito po kayo taas. Okay, so, punta yung kasuntini mo sa aming good coffee, ma'am. Makatapanggit sa to ang panglawas. Anang sa mga naminaw karon, ma'am, kay live ka karon, ma'am, sa Radyo Bandira. So, tanan-tanan nga, naminaw karon sa Radyo Bandira, ma'am. Matunggan ka nila. Nga, exclusive, ma'am, gini sa talipon kay Nadia sa inyo. Nga, live sa ka karon, ma'am, sa... Ahak FM to Bicol Bohol. So, ano sa ikasulti ni mong sa tanang naminaw sa duha ka-estasyonan karon na?
10: Ah, gaho lang ikasulti sa ino nga. Mugabit sud sila sa Amigos Coffee kay makaayo sud sa lawas.
11: Okay, no. So, nakatapang yun, ma'am, sa tanan ni mong ipaminaw sa imuhang panglawan.
10: Oo.
11: Ay, dagan kayo. Salamat, ma'am. Rowena na niya. Kalihan ko ni ma'am Nelly, mga.
2: Yes, nagandang salamat sa maong testimonya. On sa paigi paabot pa lang ga. Basta kape na ganina hisgutan, isa lang ang kape ang ba, isa lang ang kape ng bayan. Mao na atong Amigos Coffee. No, alang sa tanan nga naminaw, on sa paigi langan-langan na to ha. Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy diha sa inyong dapit mga palangga. Asa mo dapita naminaw karon sa tong programa? Kamo na ibahala di ha, kamo na ibahala og adto og li-li ha sa butika og pharmacy nga duol sa inyong lugar. Aras alas 9:52 oras hatod na to sa Amigos Coffee. Usab pwede nga to ang Amigos Capsule. Amigos Capsule. Wana palang kaaritas tong Amigos Capsule ha, kay ang tanan nakagamit na mag Amigos Coffee halos ang tanan nga naminaw mga nagtanaw sa live. Basin pa wala ka naka-try sa atong Amigos Capsule. Tara, liliyo na to atong Amigos Capsule.
12: Eh, yes. Mayong udto or may adlaw ni mo dia idol. Kisa itong pangalan doon?
13: Ah, pangalan ko, yes, Carlo Bungkak.
12: Carlo Bungkak no diha sa asa gina inyong lugar, Idol Carlo or Pari Carlo.
13: Ah, taga Tutulan Dawis ta kuya.
12: Tutulan Dawis, Bohol.
13: Yes, kuya, yes.
12: Ah, yes, tagbilaran mo. Tanaw, tagbilaran Bohol, no? Kaya para klaro, kay mas ilado ni, kaysa Tutulon Dawis, no?
13: Tutulan kaya, Tutulan.
12: Tutulan, murag tutulan, murag tutunlan dahil. Tutulan. Ah, pare Carlo, or boss Idol Carlo, ako na, kuhan dito, ako na balitaan. Nga nag-inom, gano ka, og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo, og update, on sabay effect sa Amigos Capsule, nga imong giinom, Carlo,
13: Sige kuya, so ano, una nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga mid sa April katong inatag ka o ganang ko ano kanang sample na at the same time nakapalit sad ta sa Amigos Capsule. So muno pa ano, akong gi-try ang pag-inom mga first ato usa ka blister lang nga napo pabuksulod. So pag first 3 capsule siguro kuya mag-inom nako murag na feel nako nga naay something nagwan sa kuwang ko ako ang digestion
12: tumabili nako na kuwang digestion
13: kay okay. Na pagkahuman do kuya nakaduong ta sa CR nga moto na amaze ko kay pagpagawa sa kuwang hugaw no nakita nako nga naay mga bula-bula.
12: Okay. Onya, onya.
13: Bisa ko ang kuan, kanang
12: pag. Unsa man imong digestion nagbulak-bulak sa man, nagdaan nagsabon.
13: Dili ko yan, so murag feel ako kuya, murag ga-detox to siya.
12: Nag-detox sa imong lawas. So, yes. Pag sa to kami to capsule, gi-detox na yon ang imong bowel movement. Okay?
13: Yes, kuya.
12: Onya, sige, okay. Sige. Para yon.
13: Moto ako ang gi-kuan, nga. Nakaroon ko ya, ang nakanindot na is mo tumurag dalami na ang pamati sa kuwang panlawas natay mga pamati-pamati po nung kana usay sakit itong panlawas, sakit likod, nga na. So, garon, namatikdan na kung murag okay yun ang Amigos Capsule no, kay nawa yun.
12: So, sa ato pa, Idol, Sir Carlo, nga sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo nga itong Amigos Capsule.
13: Yes, ediktibo dito kayo yun, no? Kay tungod kayo ang mga ingredients dito sa Amigos Capsule, mga herbal. Then, nindot kayo ang iyang combination, no? So, mas din complement pa yun. Tungod kayo na di ko nakita ang ingredients, na di na siya vitamin C. So, which
12: yeah,
13: is...
12: Yeah, na vitamin C. So, naipangutana si Anlipap ko, Idol Carlo,
3: Ingon sa Alipap ko, kamusta ko ng imong manoy nga nakainom mo gamigos capsule?
13: So, kung ano nagyapo ko yan, okay, nakanindot na nanong, sige tag, well, nakainom na gamigos capsule, mura magsigi yung pangita niya ato ang kuan, ato ang kargada.
3: Nung sige pangita, kisa may gipangita, ana, ingon si Alipap ko, na si Alipap ko sa live siya, kinsa ko nung gipangita sa imuhang manoy.
13: So pagkakaroon ko yan, nangita pa ba kita o gato ang kwan? Gato ang Paris? So,
3: ay!
13: Basi na natin yung mga nagpaminaw nga kwan. Mga
3: ay,
13: so, open na rin na kuya, open.
3: Napin ng panawagan, Alipap. Gato ang Alipap ko eh. Open, so sa ato pa willing, yung sana, kanang willing to mingle kakaroon.
13: Yes, kuya, yes, kuya.
3: Willing to mingle, ha? Sige, sige, Carlo. So, paabot na. Unsay number ni mo para basilahin mo, dial ni mo. Hi!
13: Ito ko, you know, amazing. Para na ko, no, sa mga nagpamingaw karon. Try good sa Amigos Capsule. Inubanan sa atuang Amigos Coffee, quality bestseller na yun ang coffee, no? Mga 2 years na yun ko nag-inom na. Apil ako mama, dugay na yun nag-inom, no? So, kaning Amigos Capsule ko yan, bag-open na eh, pero na-amaze ko.
3: Yeah. So far no, man ay pinakabag-o na to. Pero sa usa lang ka blister ana idol nga mainom, makasinati yun nga doon na yung effect.
13: Yes, kuya, yes, kuya. Dito ko na-miss kay katong bula-bula day. Ang kuwan ay ana, explanation din nung nag-detox na yun na siya. Basta na yung mga ma-appeal sa imong hugaw. True enough yun nga nag-detox yun na siya sa itong panlawas.
3: Yes, niingon si Juan, niingon si Andy Pop. Na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. O, oh, ano sa may masabi ni mo, Ana Carlo?
13: Kuhan lang ko yan, no? So, ato araw man ang kuhan. Ato,
3: Oh, ingon si Carlo, oh, ingon si Juan. Ingon sila, wow. Palihog sa imong number doon. I-share lang ako kaya. Ito na lang mo, nag-comment na din. Inang lang sa imong number, Carlo. Binuang. Uy, Amigos Capsule, interview din ni Uyab-Uyab, ba?
13: Pinag-uya. So, wala tanong. So, nindot yun ang Amigos Capsule, kuya. So, sa mga napaminaw, try good mo sa Amigos Capsule. And affordable, barato, ragyod kayo. So, para sa tanan.
3: Para sa tanan. Proven and tested, idol.
13: Yes, proven and tested. Yun ako ang Amigos Capsule, kuya. So, until now, no, nag-inom na. So, nindot yun kayo. Saya itong dali. Takapo yun. Makatog tal. Malami sa limuhang tog. Usagin na sa napamatudan akong nga nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos Capsule.
3: Ah, sa mga tatay, no? Mga tatay, nanay, nga dugay katog, mag-inom ang Amigos Capsule, dali na makatog, Carlo.
13: Yes, kuya, yes. Tuod yun na kaya, tuod yun.
3: Yes, talagang kayo. Salamat, Dol. Tag-asa kayo ka, Dol. Buhol, no? Buhol. Tagbilaran, Buhol.
13: Yes, kuya. Sa tutulan daw is Buhol.
3: Yes, talagang kayo. Salamat!
2: Yes, nagandagang salamat pa rin, Carlo, sa mga testimonya, no? Mga to, ingon si Sharon Catalan, proben gin ang Carlo kay Angel kay naabot kay na diri sa Medellin. Hello, oy, Sharon. Naabot si Carlo sa Medellin. Siya, yes. Naghatag siya kuan kay Angel. Amigos Capsule Life. Oh. Sa mga tatay di ah, Kuya Tots, murag wala na kay life. Ala sige, ino mo Amigos Capsule di ah, Kuya Tots, para mo balik ang imong life. Nga naman, Amigos Capsule Life.
14: Gusto kag hating a kinabuhi, Amigos Capsule, limong amigo sa Palawas.
2: Yes, Amigos Capsule, amigo sa Panglawas.
14: Amigos sa Panglawas.
2: Wala tayong oras, nga palangga, daghang salamat ninyong tanan. Unsa pay gipaabot na alam.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix.

0: Hashtag approved ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinig Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa nga mga balatian sa lawas. Amigos Kinig Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
1: Halina dito sa ECR Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Bawat San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.

0: damdaman. Mag Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
1: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
2: Sa radyo, ibandera mo!
3: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Opo, si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
3: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
5: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

0: balitang mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman
1: sa komentaryo.
0: Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko.
1: Balansing tinitimbara
0: sa taong bayan,
1: sa entertainment,
0: musika
1: at mga usaping inyong kagigiliwan.
0: Simula umaga
1: hanggang gabi,
0: Lunes hanggang Linggo,
1: mga balita at musika,
0: lahat
1: pinagsama-sama,
0: lahat pinag-isa.
1: Ito ang Radyo Bandera,
0: maglilingkod sa inyo ng tapat
1: at serbisyong totoo.
0: Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Yo Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved.
2: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
9: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Opo, si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
13: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
14: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: OK FM.
1: Think positive.
2: Isipin mo.
1: OK ka.
2: Ipagsabi mo.
1: OK ka.
2: Ipagsigawan mo.
1: OK ka.
3: Mga kapitbahay, OK ba kayo dyan?
4: OK kami.
5: OK kami.
6: OK kami.
7: Dito sa Naga City, 97.5.
8: OK na ba tayo?
9: Gusto ko. OK ka.
0: OK FM.
10: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
0: R-I-S-E.
10: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayo magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Mga breadwinners. Tunay nga, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, at hindi mo sa kanilang pang-araw tayong mapalago ang ating immune system. Magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
11: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladudulang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand. Saan man daw po kayo na Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Dito po naman sa ating baladudunan.

0: At yung syempre sa atin ang ating naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4 in 1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang ating naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. San man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan at tawag na po kayo. Eto na, buwan-awan ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Lola Mary na lang.
0: Lola Neri. Okay po. Lola Neri, taga saan po kayo?
1: Dito po sa KM4, La Trinidad, Benguet.
0: La Trinidad, Benguet. Okay. La Trinidad, Benguet. Okay po. Nanay Neri, ilang taon na po kayo?
1: Yes.
0: 63. 63. Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, nanay?
1: Yes, sir.
0: Matagal na po ba?
1: Marami ng kahon ang naubos ko.
0: Maraming kahon na ang naubos po ninyo sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Narinig ko dito sa radyo.
0: Narinig niyo po sa ating programa. Nung narinig niyo po sa ating yes, programa, sir. Nanay, meron po ba kayong iniinang karamdaman noon, Nanay Neri?
1: Mayroon itong likod ko.
0: Ano yung likod po ninyo?
1: May lumbar spine kasi ako eh.
0: Okay. Matagal pero na po ba yan? Ano pong, ano pong sabi ng doktor po sa inyo?
1: Wala naman. Basta nagbigay lang ng pan.
0: Nagbigay lang ng gamot?
1: Ng gamot.
0: Okay
1: pero
0: po.
1: Pero wala naman.
0: Okay po. Nanay Neri, doon po sa pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, kumusta? Ano po yung naging epekto po sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay Neri?
1: Maganda na ang pakiramdam. Masarap sa tulog.
0: Opo.
1: Saka yung UTI ko, medyo maganda na rin ang dali ng pag-ihi.
0: Dati po, Nanay, kapag ang isang tao po may yung tinatawag pong lumbar spine, yung pong sabi po ninyo, ano po yung nararamdaman ng isang tao na meron pong problema yung lumbar spine na tinatawag po ninyo, Nanay?
1: Sumasakit itong balakang ko hanggang dito ng sa kwan.
0: Sa may likod, sa may gulugod.
1: Oo.
0: Sa may gulugod.
1: Hindi naman sa may gulugod, dito lang sa may kwan, hita.
0: Okay.
1: Sa gitna ng hita at saka puwit.
0: Okay, yun po yung masakit. Sabayan pa yan ng UTI, nasabi po ninyo.
1: Oh, yes sir.
0: So, dagdag pa yon kasi dyan din sa may parte na yan ng balakang, kapag tayo po ay may UTI, dyan din po yung masakit. So, dagdag pa yon. Meron kayong lumbar spine, tapos meron din pong tawag dito na UTI. So, halos doble po yung sakit na dinaranas po ninyo noon nung hindi pa kayo nainom ng ating rice coffee.
1: Yes, sir.
0: Pero nung kayo po uminom na ng ating rice coffee, kumusta na?
1: Nawala na, medyo na, nawala na.
0: Nawala na?
1: Kaya nga, tuloy-tuloy sana. Pero wala na namang mabili na dito sa Kwan. Sa La Trinidad at saka sa Baguio City.
0: Ah, naubusan na?
1: Wala talagang mabili.
0: Nalibot nyo na po ba, Nanay Neri, yung mga butika dyan sa Baguio?
1: Oo, sir. Wala na talaga.
0: Okay, nalibot nyo na.
1: Lahat ng mga binanggit mo na pharmacy na Baguio at saka dito sa La Trinidad, wala na talaga. Wala silang kwan.
0: Naubusan na talaga. Sa La Trinidad po kasi, Nanay, napakarami ng mga butika na pwede nating mabilhan dyan. Farmasya ay...
1: Oo, nalibot ko na, sir.
0: Oh, nalibot nyo
1: wala
0: na yun.
1: Wala talaga.
0: Kailan po yung huli kailan po yung huli po kayong nakabili ng ating rice coffee? Sa Baguio at sa La Trinidad?
1: Dalawang buwan na ang nakaraan, sir.
0: So, dalawang buwan na kayo hindi nakaiinom ng ating rice coffee?
1: Oo, sir. Kaya nga palagi akong nagtitik sa inyo na mag-deliver sana kayo. Nung pumunta ako sa mga pharmacy na

0: pinagbibilhan ko, sabi ko sa kanila, bakit hindi kayo mag-order?
1: Tama. Ano sabi nila?
0: Bakit hindi kayo magpa-deliver sa kanila?
1: Oh, oh.
0: May programa naman sila na kwan, oh, oh, sa radyo.
1: Ano sabi?
0: Sabi ko sa kanila. Wala, tumatawa lang sila.
1: Tumatawa lang?
0: Oo.
1: Sige po nanay, hayaan po ninyo. At actually, naipaabot na natin ito sa atin po naman mga deliveries. Pero ginagawa na po ito ng paraan. So, ganito na lang po nanay. Again, papaabot po natin ito. I-follow up ko po, Nanay Neri. Tapos, tulungan niyo po ako. Kapag Nanay Neri, umabot po na, dumating na po dyan sa inyo yung ating po namang rice coffee, balitaan niyo po ako, Nanay Neri.
0: Yes, sir. Gusto ko sana bibili ng ng marami.
1: Opo, opo. Sige po, Nanay Neri. At,
0: mga 30 bucks, ganun.
1: Sige po. Hayaan po ninyo, Nanay Neri, at sasabihin ko po ito sa ating mga deliveries. Nang sa gayon...
0: Mag-deliver naman kayo, sir.
1: Yes po, Nanay.
0: Wala talaga. Walang mabili na.
1: Noted po yun.
0: Sa Benguet at saka Baguio.
1: Benguet at Baguio. Okay po. Sige yes, po, sir. Nanay. Hayaan po ninyo at babalita po natin sa ating po naman mga deliveries at gagawan po ito agad ng paraan, Nanay. Hayaan po ninyo.
0: Yes, sir.
1: Hayaan po ninyo. At para makabalik po kayo sa paggamit ng ating po namang rice coffee, Nanay Neri.
0: Wala na kayo na-puan na ako sa ibang kape.
1: Nagpunta na kayo ng ibang produkto?
0: Yes, sir.
1: Okay.
0: Nung natikman ko na itong rice coffee, yung kanya ay katamtaman lang ang tamis.
1: Tama.
0: Hindi yung kagaya ng ibang herbal na totoong stevia ang tamis niya, pero... Matamis talaga nung sinubukan ko itong rice coffee. Katamtaman lang ang tamis niya para sa akin, ah.
1: Sakto lang kumbaga yung ang tamis din na galing po sa ating rice coffee ay doon din po 'yan, stevia din po 'yan,
0: yes,
1: nanay.
0: Stevia.
1: Yes.
0: Yes, sir.
1: Sige po. Noted po 'yan, nanay. Maraming salamat po. Ganito, nanay, sabi ko nga, tulungan niyo po ako kapag halimbawa meron na diyan muli sa Baguio. Sa Benguet, especially dyan sa La Trinidad, pag meron na pong muli, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli, nanay.
0: Yes, sir.
1: Okay po, para kahit papaano po ay matulungan din natin yung iba natin mga kababayan, malaman din po nila. Okay po?
0: Okay, sir.
1: Sige po, maraming salamat po,
0: Thank
1: Nanay
0: you.
1: Neri. Thank you very much po, Nanay Thank Neri. You, God bless po, maraming salamat. Bye-bye. Thank you very okay. much po. Maraming salamat, nanay. Alright, noted po yun. Diyan po sa La Trinidad, Benguet at Baguio City ay sabi ni Nanay Neri, nalibot niya na at naubusan na po ng ating rice coffee. At diyan po ipapaabot po natin sa ating po namang mga deliveries nang sa gayon ay madalhan po muli dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee.

Tawag po ngayon sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan, sa ating mo namang paladudunan.

0: Tawag niyo po ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating balado doon ang 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating balado doon ang mga kaibigan. Kung nais po ninyong ibahagi ang inyo po namang mga kwento po ninyo sa ating po namang programa, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Rogelio.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Rogelio po.
0: Rogelio. Tama, Rogelio, tatay?
1: Sana po po.
0: Taga?
1: San Jose Partido.
0: San Jose Partido. Okay. Tatay Rogelio, ilang taon na po kayo?
1: 64 po.
0: 64. Okay. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay Rogelio?
1: Matagal na po.
0: Matagal na. Pangalawang tawag mo na sa akin.
1: Pangatlo po.
0: Ah, pangatlo na. Okay. Tatay Rogelio, may mga ano kasi, may mga iba tayong mga kababayan na ngayon pa lang nakikinig sa ating programa. Magkukwentuhan tayo, Tatay Rogelio. Pero meron po ba kayong sadya? May tanong po kayo, Tatay Rogelio? Wala naman.
1: May pinsan po ninyo kasi.
0: Pinsan po ninyo, opo. Ano po yung tungkol sa pinsan po ninyo, Tatay?
1: May sakit siya sa katabaga.
0: Opo, may sakit sa baga. Matagal na po ba yon? Matagal na?
1: Hindi pa, no,
0: hindi pa naman.
1: Masubig na yung baga. Nakasabi ko, sabi ko, tapos, pumilin ko ng ano, gawin yung iniisip ko.
0: Mm-mm. Tama po. Tama po, tatay. Meron po ba siyang ano? Meron po ba siyang iniinom na gamot galing sa doktor?
1: Meron po.
0: Yes, ituloy niya lang po 'yon. Kung ano po yung reseta, ano po yung advices ng doktor sa kanya, ituloy niya lang 'yon. Tapos habang umiinom po ng ating rice coffee, sabihin niyo sa kanya na simulan niya na yung pag-iinom ng ating rice coffee at kapag nasimulan niya na 'yon, ituloy-tuloy niya lang. Araw-araw lang dapat. Tapos kada timpla po ng ating rice coffee, tatay, sabihin niyo po sa kanya na gagawin niya yung steam inhalation, yung pagpapausok po baga. Di ba kapag nagtitimpla tayo ng ating rice coffee, dahil nga sa mainit yun, nausok yun, di ba? Nausok yun kasi mainit nga eh. Habang hinahalo-halo natin yung ating rice coffee, umuusok-usok yun, lalanghap-langhapin niya po yung usok na yun galing sa ating rice coffee. Tapos, yes, tama yun. Yun yung steam inhalation na tinatawag po natin kasi yung pag-inhale, exhale po natin araw-araw, kada timpla ng ating rice coffee, exercise po yun ang baga natin at ng ating puso. Makakatulong po yun sa kanya bago niya po iinumin yung ating rice coffee. Huwag lang pong patutuluan ng ng sipon. Okay. Huwag lang patutuluan ng sipon. Baka bago inumin, may sipon na. Okay. Kidding aside, tatay, basta po gawin niya lang yun, kada timpla. Ano po, kada timpla po ng ating rice coffee. Opo, kada timpla, ganun ang gawin niya. Tama yun.
1: May isa pa rin po ako na hindi ko nakakali sa ano po yun, sa binti, sa bigla.
0: Oo, ganun talaga yun, tatay. Kasi hindi naman po kasi ito magic na biglaan, lahat na okay na tayo. Hindi po yung ganun. Pakunti-kunti, tatay. Kumbaga, umi-epekto yung ating rice coffee, hindi naman po yan na yung parang instant, na parang magic na kapag okay na.
1: Alam ko naman po yun dahil.
0: Tama. Galing. Okay, tama yun. Yung paglalakad-lakad, tatay, isa pa po yan sa magandang ginagawa po natin. Bukod po sa pag-iinom ng ating rice coffee, maganda po yung may konting exercise tayo dahil yan po ay isa sa mga magagandang ginagawa po natin. Nasasabayan po natin ng exercise. Yung tama lang, yung paglalakad-lakad. Eh, magandang so, bagay po yun.
1: Hindi po ako nakakuha ng ano, isang box ng 25.
0: 25 in 1? Wala pa po dyan sa inyo?
1: Yung natungo ko lang, dalawang sachet.
0: Dalawang sachet lang? Naubusan na?
1: Opo. Tapos bumili na rin ang ano, dalawang taon.
0: Oo. Pero yung ating 25 in 1, naubusan na?
1: Meron pa po. Kaya nila nabili ko.
0: Okay. Saan po kayo nabili dyan sa partido?
1: Pwede po nyo nila sa mga amin sa may Montero.
0: Sa San Jose. San Jose. San Jose mismo. So, sa San Jose, naubusan na ng 25 in 1 dahil inubos nyo na po.
1: Hindi. Meron pa rin po yung ayaw, opo, yung 25.
0: Yung 25 in 1 ang wala. Okay. No, kasi inubos nyo na. Opo. Sige po.
1: Wala na rin na iba.
0: Oo, sige po. Tatay, ahayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po namang mga deliveries na dalhan muli dyan sa San Jose ng atin po namang 25 in 1 para kahit papaano po, nasasabay po ninyo yung pagiinom ng ating 25 in 1 tsaka yung ating 14 in 1 plus 1. Tama po?
1: Opo.
0: Tama yon. Yung ating sabon, nakagamit na kayo ng ating sabon, tatay?
1: Wala po kumagawa.
0: Wala po dyan sa inyo? Wala po? Wala po bang...
1: Magtatanong po kayo, wala po kayong solusyon yan.
0: Sige, itanong nyo po, dapat makagamit na po kayo noon. Napakaganda po ng sabon natin, tatay. Opo, hindi... Yes, itanong nyo po, tatay. Tanong nyo po, para kung sakaling wala, tawagan nyo po ako muli at para malagyan din po dyan sa inyo ng sabon.
1: Opo.
0: Okay, tatay. Maraming salamat po sa inyo, ha. Basta lagi lang... iinom ng ating rice coffee, huwag pong kakaligtaan yung araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee, tatay. At nakakatulong po itong malaki sa atin.
1: Marami na rin po dito sa amin.
0: Marami na din umiinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Thank you. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Okay, tatay. Okay na po ba? Wala na po kayong tanong sa akin?
1: Wala na po. Wala na po. Magkawal na lang po.
0: Sige. Okay. Kapag nalibot nyo na yung mga butika, yung mga pwedeng mabilhan po dyan sa inyo sa San Jose at wala po ng ating sabon, sabihin nyo sa akin, tawagan nyo po ako muli.
1: Tapos pag nakausap po yung isa yung kanina.
0: Sige po. Maraming salamat. Okay po.
1: Sige po.
0: Thank you very much po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Thank you.
1: Salamat po.
0: Salamat, tatay. Bye-bye. All the way from San Jose Partido. Si Tatay Rogelio ng San Jose Partido, Camarines Sur. Alright. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Itawag niyo po ang inyo po ng mga katanungan dito po naman sa ating programa.

0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa Adibo naman pala doon.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang baladudunan mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang alusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Ito po ako sa Palawan.
0: Palawan, okay po. Ano pong pangalan po ninyo, Nanay?
1: Fe po, Fe.
0: Fe, okay po. Nanay Fe, taga Palawan. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Fe?
1: 74 na po.
0: Wow, 74 years old, Nanay Fe. Okay po. Nanay Fe, hindi po kasi kayo tunog 74. Parang 50 lang, Nanay Fe, ang boses po ninyo.
1: Ganon.
0: Opo. Opo.
1: Na-stroke na nga. Kasi tumatawa ako sa inyo, mga ilang linggo na ito, hindi ko kayo makontakt pagka ano.
0: Ah, ganun po ba? Lagi po kayo nakikinig. Lagi po kayo nakikinig sa ating programa, Nanay.
1: Opo.
0: Opo, Nanay Fe. Opo, ano po yung...
1: Tatanong ko lang po kung saan nakakabili dito sa Palawan.
0: Nanay Fe, ang alam ko po ay meron na po dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa Palawan. Wala pa lang po sa akin yung listahan. Ganito po yung gawin po natin, Nanay Fe. Pwede kayong mag-utos kung sino po yung mauutusan po ninyo. Huwag na po kayo para kumbaga safe lang kayo dyan, Nanay. Iutos nyo po. Hanapin po yung ating rice coffee, yung ang spelling po RISE. Okay po.
1: Nakaano na po ako pero sa ano sa online mahal kasi.
0: Sa online po
1: ubos na ako ng ano ng tatlong box.
0: Wow, okay po.
1: Kaya lang mahal po eh.
0: Tama po ba yung nabili po ninyong rice coffee sa online? Yung pong sinasabi natin.
1: Opo, yung may ano may
0: parang
1: may
0: hotdog.
1: May cup siya, tapos dilawang ano, may araw sa taas.
0: Tama, tama. Tama yon. Okay. Kumusta naman po yung naging epekto po sa inyo ng pag-iinom ng tatlong boxes ng ating rice coffee?
1: Baka po yun ang hindi na sumasakit yung mga katawan ko pagkagising ko sa umaga.
0: Correct. Yun na po yun.
1: Yun ang, para baka yun na.
0: Opo.
1: Tapos po, meron akong katarata eh.
0: Okay.
1: Bawa ko uminom, di ba sabi ninyo? Pag inan yung usok niyo, di ba pwede yun?
0: Pwede yun. Makakatulong po yun. Makakatulong.
1: Yun nga po ang ginagawa ko makasakali. Kaya kung gusto kong kayo makausap kasi baka mas mura kung makaano kami dito sa ano ba?
0: Yes.
1: Opo.
0: Sa mga butika dyan. Sige. Hayaan po ninyo, Nanay. At kung sakali po na malibot na ninyo yung mga butika dyan, kasi ang alam ko po meron na, if ever po nawala pa, balitaan nyo po ako para masabi ko po sa ating mga deliveries na urgent na dapat meron na dahil marami na sa mga taga Palawan na naghahanap po ng ating rice coffee. Hindi lang po ikaw isa. Opo, marami na po tumatawag sa atin, nagtitext. Halos inuulan po kami ng mensahe galing po ng Palawan. At nagtatanong nga po kung saan tayo makabibili dyan. Ang sa akin naman, hindi pa po naibibigay po sa akin yung listahan ng mga butika dyan sa Palawan na pwede pong mabilhan ng ating rice coffee. Hayaan po ninyo at ginagawa na po ng ating mga deliveries, ng ating po namang management na ibigay sa akin yung mga listahan ng meron na po ng rice coffee dyan po sa Palawan. Hayaan po ninyo at kukulitin ko po yung ating mga deliveries para maibigay na po sa atin yung listahan. Na apa

0: Kaya wala na tayong oras. Lagpas na. Hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating malalandunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit nga yung sa pagani sa paningin ko po. Mula po nung mag-inom ako ng Rice Coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
1: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
3: Sa mga taga-Tamban, Tinambak, Siruma, Bumbon, Magaraw, Calabanga, Yao na Digdi ang pinakakumpletong lugar sa gabos na Kaipuan Nindo. Star Master Plaza, makukuha sa San Isidro, Calabanga, Camarinesur ang pinagsararo na CBS Supermart. Master Square Department Store, as in Bodega Glassware, Yao na Digdi. Kaya kung ang hanap Nindo groceries, school and office supplies, as in gabos na gamit sarong, Yao na Digdi. Makukuha man Digdi sa bodega ang dakul na klaseng pangregalo, plasticware, glassware, kitchenware, as in manlain-lain na brand.
4: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
5: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved.
6: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
7: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo. ECR Dry Goods Store. Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
8: ECR Dry Goods Store.
7: ECR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: bawat San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
9: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
1: 88.1 Radyo Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Pindex, Opera Almoranas, Opera Haluslos, Opera Habato, Haabdo, ngan iba pa. Minor operations, pagtanggal o pagkuha bukol ngan bugon, pagkuha haingrown tunnel at iba pa. Kun mayaon ka mo iba pa nga mga pangutana, bisitaha ang Facebook page Oras Doctors Hospital o diri naman kaya mag-email sa orasdoctorshospital@gmail.com.
4: Mula sa puso ng bayan ng gamay, sa probinsya ng Northern Samar. Hatid ang musika, balita, impormasyon at serbisyong maaasahan. Nagbubuklod sa mga komunidad ng ikalawang distrito ng Northern Samar. Napapakinggan sa Bayan ng Gamay. Lapinig, mapanasa, Katubig, Las Navas at Palapag. Umaabot din ang aming himpapawid sa mga bayan ng Arti, San Policarpo, Oras, hanggang Taft, Eastern Samar. Saan ka man naroroon, kasama mo sa bawat umaga, tanghali at gabi, ang radyo ng sambayanang Pilipino. Sky Radio Gamay, ang inyong kagabay sa balita, impormasyon at pinakamahusay na musika. Sky Radio.
5: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha, mahalaga. Bawat ngiti, papasaya. Ito ang programang Reality Talks.

natin mga kabarkada ay ginap ng alauna 11 ng hapon and ang oras na yan ay itidu sa atin ng Era Charcoal Soap, CMD Cell Mineral Drops located at Barangay Central, Gamay, Northern Samar, Kuya Cardo Food House and ng Aqua Marine Water Refilling Station. And of course, welcome to my show. It's a Reality Talks. Ang programa na maring ikaw yung bida, okay naman kontrabida, mga parinig na maring apektado ka, okay naman deadma, ang importante, masaya ka. Yes, husay! Ganda mo be? Alright, and later, I will be sharing this story titled Kulungan ng Pag-ibig. So, ang bibida ho ay walang iba kundi si Nova. Ayan, and I forget kung ilang taon na siya. But yeah, mamaya titingnan ho natin. So, if you just really wanted to read the whole story, ano pang ginagawa mo, just simply type my screen name. Hanapin mo lang po, Sexyrocky. That's Sexyrocky. Again, Sexyrocky, Sexyrocky. Medyo, nagtitipid ako ng magsalita. Kasi medyo makatipid yung lalamunan ngayon ni Sexyrocky. Nag-concert ako kagabi. Yun. Akala nila, umiinom ako. Nako, pre, di uso sa akin mga tagay-tagay niya. Walang mga ganyan sa akin. Kumbaga, wala lang. Nag-enjoy lang ako kagabi. And I had this short clip video that I already downloaded on my Facebook. Our Facebook page. Yeah, kayo naman if you just really wanted to be updated sa kaardihan po ni Sexyrocky. Again and again, just simply search my screen name on the search bar, Sexyrocky po, Sexyrocky. And gusto lang din na batiin si Steph Lopega and hi to Sir Roldan Laudanio. Sa lahat po ng mga OFW nating kababayan out there. So hindi man tayo napapakinggan live due to suspended account. Pero we are still believe naman na babalik din yun after if we already recovered or after the Facebook account be recovered, then we do live streaming again and again. Kaya kailangan tiis lang mga darling ko, okay? Kasi wala eh, wala tayong choice. Alam mo naman si Lolo Metz, hindi ko alam, well, actually wala naman talaga siyang gender, di ba? Yung iba tawag sa kanya Kuya Met, yung iba naman Lolo Met, ganyan, yung iba naman Kamit. Ow! Wala ka! Relate much ka sa mga meet-meet na yan, ha? Di ba dati usong-uso yung mga eyeball-eyeball? Tapos may mga, ano, may mga screen name kayo. Nako, hindi lang po DJs. Yung may mga screen name, even before yung mga texters, meron, di ba? Yung sasabihin nila, pakitago nilang ako sa pangalang ganito. I still remember one of the screen names being used was that Dark Angel, di ba? It's like the combination of dark color and then, syempre pag sinabi natin angel, talagang puti. Pero may mga angel yung pangalan pero batasan sa ang diak nala. By the way, yeah, balik tayo sa mga greetings po natin. So hi na rin kay Miss Yoso. This is one of the avid listeners and ay batiin natin yung mga taga Katarman. Yes, maraming salamat. Nakatutok yung Radyo Bandera dyan. Oh, namiss ko lang sabi na hi mga ka Radyo Bandera. Yes, maraming salamat po sa pakikinig. And lahat na po ng listeners from 1st and 2nd District. Lalong-lalo na sa lahat po ng barangay dito sa Gamay. Sa lahat po ng municipalities out there. Maraming salamat sa pagtutok. At once again, kung kabubukas mo lang din ang iyong radyo, okay naman ng aming online radio box application. Yes, pwede mo pong sundan. Okay naman i-search mo lang din po sa Play Store. So pupunta ka lang sa Play Store. Tapos search mo doon ang online radio box, then you don't have to put the frequency. Just Sky Radio Gamay. Tapos mag-appear na siya, okay? So appear, disappear, one half, one fourth. Ganon, bumalik sa pagkabata eh, no? Na-segue yun. By the way, mga kabarkada, yun nga yung ating kwento mamaya. Kulungan na pag-ibig. So kasi diba, we are all expected na pag sinabing love, lahat masaya. Kasi nga, actually, yung salitang love, hindi naman siya negative. Nagiging negative siya depending on how you show it. Diba kasi may pagmamahal na pilit.
yung sasabihin mo na nakunwari mahal mo yung taong yon, pero dahil may bagay kang in-after, ginagawa mo, but technically speaking, hindi mo talaga siya mahal. Di ba? May mga ganun eh. But technically or generally speaking, yung salitang love is always positive. So nagiging negative lang siya kung paano mo siya idinadala. Di ba? Ikinakarakterize. May characterize. Alright, and hi to Nilda Marino. So buti na lang na kahit papano I just jot down the names of kabarkada listeners here ng Sky Radio Gamay 97.1. So eto na nga yun, no, dahil suspended tayo kahit papano ay hindi, wala man masyadong retention na nangyari kasi hindi ko naman lahat matandaan. But I was so lucky at the same time kasi kahit papano during my first airing dito sa Sky Radio Gamay ay meron naman tayong mga ilang pangalan na nailista dito. Okay. So yon sina Ma'am Ronalyn Gaitana. So inuulit ko silang ina-acknowledge kasi ito yung mga naunang listeners dito sa Kabarkada na kung saan they just witnessed my first airing, they just heard my first airing of the program Reality Talks. Okay? Pero wala pong bias na nagaganap dito. And if ever ma-recover natin yung ating page, tapos makapag-livestream tayo. Kasi yung live streaming, one of the feature po na inaalaw ni Meta para makapag-live po lahat ng mga DJs or even yung mga content creators. Pero sa ngayon, limited siya. Okay? So there were restrictions na hindi namin alam kung bakit. Ang sigurado lang kasi kami minsan, kapag may pumapasok na mga kanta, especially yung mga English songs, doon umaatake itong si Meta. But aside from that, wala na kaming masyadong alam kasi kumbaga, alam nyo, ang hirap kabisaduhin lahat ng rules. Honestly, ni Meta, sin talagang maluloka ka. It's not just one rule, ang dami. Okay? So imagine kung iisa-isain mo siya. And then, yung mga nire-recommend mismo ni Meta, in order for you to have this optimized video or quality video, ang hirap. Kasi, at the first place, yung resolution na gagamitin mo, I think it's auto, o kaya more than 720, mga ganon. So, ang, diba, oh my gosh, so yung, ang daming problema. So, dami mong ginagawa, dami mong iniisip. Ngayon, if you're gonna try to memorize all the rules, community rules ni Meta, naku be, bombarded ka na talaga. So, kumbaga, bahala na, diba? Kaya minsan, sabi kong ganun, ay naiintindihan ko na kung bakit yung iba hindi sila makapag-pay out. Although wala namang daw issue doon, let's say sa kanilang video, yun yung pagkakalam nila. Pero siguro kung iniisa-isa, makikita mo din eh. Kasi even ako, I'm not really 100% content creator. Ngayon lang naman ako nag-iinarte. Kasi sabi kong ganun, subukan natin yung mundo ng mga content creator na yan. Sabi kong ganun. So, unti-unti na-realize ko, ay oo, may mga, ano nga talaga, may mga rules talaga tayo na kahit papano, nababiolate doon. Pero depende rin yan. Even yung ano, yung monetization, kumbaga may mga criteria na kahit ma-meet mo lang yung isang criteria na yon or criterion is a singular, tama ba? So dun papasok yung monetization. Hindi mo kailangan gawin lahat. Kaya yung iba, they will be surprised. Ay, bakit si ano na monetize? Mas madami akong followers. Ganun. Kasi may susundin ka lang. Ganyan. Ba't ba ako nag-explain? Wala namang nangangailangan ng explanation ko, diba? But by the way, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, once again, magandang hapon. And welcome to my show, Reality Talks.

batiin si ako si Jel. Hello sa'yo, shout out sa lahat po ng aking mga taga-subaybay or supporters and future supporters. Thank you so much. Hi to John, JR Juniors. Kasi minsan sa panahon ngayon, parang iba na, diba? Dati kasi pag JR, sometimes it's a J and R, as in single J and R. Pero minsan naman it pronounces JR, diba? Junior, ang gulo-gulobe. But by the way, hello sa'yo, JR Junior Roscoe Vlogs. Kay Randy Ogoy Tibule, tama ba? Kay Road Ride PH, and hi to Paolo Basmayor, kay Ubas Chris, Shane Bucarel, kay Val Rojas, and some others. Especially kay, ano, kay Sir Joseph and Ryan Barwa. Hello, shout out to Side Smile, hello. Magandang hapon din mo sa'yo. Actually, minsan medyo mahina po yung ating signal. So kaya nag-struggle din pa ako dito. But by the way, maraming salamat sa lahat po ng mga commuters natin. All the way from different barangays and municipalities out there. Sa lahat po ng staff dito sa GDH Gamay District Hospital. Maraming salamat dito po sa pagtambay sa aking programang Reality Talks. And yeah, if you just really wanted to share your story, pwede kang mag-PM. Okay naman mag-DM sa aking Facebook page, Sexyrocky, Sexyrocky. Batin na rin natin lahat ng mga fish vendor dyan sa wet market. Hello, shout out to sa inyo. Dyan sa terminal, hello po, magandang hapon. Oo, madalas pag pumupunta kami dyan with my friend, si Ate Teresa. Andun siya ngayon sa Palapag. Batin na rin natin pati yung kanyang asawa. I forget the name, pero maraming salamat po. Sa mga taga Palapag, hello. Yeah, kasi malay natin, diba, napapakinggan kasi tayo gamit po yung online radio box na yan sa Play Store. So, ikaw na nakikinig ngayon, hawak ka yung cellphone. Kung may load ka, punta ka lang sa Play Store. Hanapin lang po ang online radio box. Ganun kadili. So you don't have to put the frequency. As long na may type mo yung Sky Radio Gamma, yun na yun. Alright, and I am so excited to share this story titled Kulungan na Pag-ibig by Benova, di ba? Parang kala mo kanta. Actually, siya yung tawag dito. Siya yung ating letter sender. And kasi alam nyo naman, di ba, pag ganito or sa radyo ako nagsasalita, especially kapag intro, hindi ko talaga sinasabi lahat-lahat. Kumbaga, may mga bitin effect tayo para sa lahat po ng mga kabarkada natin dyan. Kasi it's like magiging futile siya if sinabi ko na lahat-lahat about sa kwento. Kaya nga lagi kong sinasabi, lagi namin sinasabi, if you just really wanted to be updated, ang gagawin nyo lang, paki-follow, like, and share ng aming official page, okay? O kaya naman, to make sure na mabasa mo lahat ng kabuang kwento, even yung mga previews na story po, na bahagi ko po dito sa Sky Radio Gamay, ay hanapin mo lang ang aking official page, Sexyrocky, Sexyrocky. Alright, and yung mga nasa bahay, nagmo-multitasking, nanonood ng TV habang nakikinig sa Sky Radio, magandang hapon. Sa lahat na po ng tambayers natin dyan, ako, batino natin yung mga dakilang tambay. Diba, taray na lang, ano tawag doon? Kulang na lang magkaroon ng sariling monumento. Paano kaya ang ganyan, oh? Gagawan ka ng monument kung ilang taon ka nakatambay sa labas? Ay nako, I really experienced that. Sobrang nakakabagot. Kaya lagi ko din sinasabi na nakakapagod may trabaho ka, pero mas nakakapagod yung wala kang trabaho. Honestly, diba, legit yan mga kabarkada. Yung feeling na ay okay, haya-haya ko ngayon sa wala kang ginagawa. Maliban sa wala kang pera. So bored talaga. Kaya naman, kailangan maging productive tayo, okay? So pag sinabi nating productive, lahat ng araw na na-encounter mo, kay everyday pagising mo, may ginagawa ka. Okay, that's under of productivity. But by the way, let's gonna play the first track titled Nang Hihinayang sa Mga Taong Minsan Nang Hinayang. So once again, here is a song, Nang Hihinayang by Jeremiah. Only here on 97.1 Sky Radio Gamay, the best ka dito.

0: salada, adobo, caldereta, machado. Ay, diba pang lutong bahay sarap.
1: Five, my complete tuna.
2: May problema ka ba sa nimpanlawas? Pakadi na sa Oras Doctors Hospital. Aadi na sa Oras Doctors Hospital sin mga espesyalista nga mga doktor. Sugad san, obstetrician, gynecologist, doktor nga espesyalista san reproductive health san mga babayi, labi na san mga burod. Nagahatag liwat sira serbisyo sugad san cesarean section, transplantation, ngan iba pa. Nangkon mayaon kamo PhilHealth, libre ang prenatal check-up ngan panganak na normal. Internal medicine, doktor nga espesyalista san sakit sa mga karo o palalaki man o babae. Pediatrician, doktor ng espesyalista sa mga sakit sa kabataan. Mayaw liwat ang Oras Doctors Hospital, kompleto ng serbisyo sa laboratory. Sugad sa pag-examine sa dugo, ihi, kabaya, ngan iba pa. Mayaw liwat sira x-ray ngan ultrasound. Diri na kabarataan kaysa Oras Doctors Hospital, mayaw na verting facilities ngan dialysis ngan center. Nasangkay sa harani, malimpyo ngan maupay ang serbisyo. Oras Doctors Hospital, maagian sa National Road, Barangay Tawagan, Oras, Eastern Samar.
3: Marami na ang nakapagpatunay sa pagiging mabisa ng Power Trio ng Health Code International o HCI. Isa na rito si
4: Antonio Meris Valderrama, 63 years old, 74, list 2, Nolatula, Tacloban City. Naumpain po sa hospital, high blood sugar, umiikot na yung aking ulo, parang nagbibertigo na po ako sa awa ng Diyos. Dahil po sa CMD, CBF, saka Supreme Diyos, hindi na po ako nagtingnan kahit isang gamot. Mag-iiba ang iyong pagiram.
3: Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa HCI Power Trio, pakinggan ang programang CMD. Kalusugan, kabuhayan at kagandahan sa himpilang ito. Hindi kaya'y makipag-ugnayan sa CMD Wellness Center Gamay, Barangay Central Gamay, Northern Samar.
5: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Ipinakikilala Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: DJ, patunugin mo. Tonight, you ikaw ang reyna ng saya.
2: Gamay, handa na ba kayo sa pinakamasayang tambayan? Tara na sa Marino's Hangout, kung saan ang saya walang tigil. Lasapin ang kanilang lumi, malutong na lechon kawali at solid na barbecue. May alaka para sa barkada, kumpleto ang gabi mo. At syempre, hindi mawawala ang karaoke all night. Kantahan, biritan, walwal kong walwal. I-vedyo mo na yan, i-share ang party vibes. Marino's Hangout, located at Boulevard Occidental 1, Gamay, Northern Samar. Marino's Hangout. Dito ang saya, walang uuwi ng bitin. Ifedyo mo na yan, i-share ang party vibes. Owned and managed by Mr. and Mrs. Fraser Gorimbalem. Marino's Hangout.
7: Merienda time o barkada kasama ang Kuya Cardo Food House. Mamangha sa sarap at mapawaw sa sarap. Merienda ang kaisarap. Mapapa ice cream yummy at ice cream good sa ice cream nila. Mayroon ang iba't ibang klase ng flavor. Bili na rin sa malutong na french fries at malinamnam na burger. Papahuli ka ba sa pinagkakaguluhang pizza ng Kuya Cardo Food House? Tara na, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tumambay at magmerienda na sa Kuya Cardo Food House. Located at De Los Santos Street, Barangay Central, Gamay, Northern Samar. Kabarkada, ang Kuya Cardo Food House ay nag-accept ng pa-order tulad ng pansit at pizza. Tara na, order na sa Kuya Cardo Food House.
2: Naghahanap ka ba ng malinis, komportable at maasahang matutuluyan sa Gamay Northern Samar?

kasumpungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti magpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Dear Sexeraki, ako nga pala si Nova. Gusto ko lang ibahagi yung kwento ng buhay ko. Hindi ko alam kung talagang napakainis lang ng kapalaran ko o sadyang naging tanga lang ako pagdating sa pag-ibig. Alam niyo ba kung ano yung pinakamasakit? Kasama ko pa rin ang asawa ko hanggang ngayon pero hindi lang kaming dalawa. Tatlo kami. Yes, tatlo kami sa isang bahay. Oo, kasama namin yung kabit niya. Sa tuwing nagigising ako sa umaga, para akong sinasaksaka ng paulit-ulit. Nakikita kong masaya silang nagkwekwentuhan, nagtatawanan, habang ako naman, nagluluto, naglalaba, at naglilinis. Para akong katulong sa sarili kong tahanan. Marami nang nagsabi sa akin, Nova, umalis ka na. Hindi mo deserve ang ganyang buhay. Pero sa tuwing susubukan kong umalis, parang may kung anong humihila sa puso ko pabalik. Siguro dahil mahal ko pa rin siya. Mahal ko pa rin yung asawa ko. Siguro dahil umaasa pa rin akong isang araw, pipiliin niya uli ako. Ang masakit pa, hindi man niya ako ikinulong, sinasabi niya sa akin na kung gusto mong umalis, di ka kawalan. Di kita pipigilan. Umalis ka. Pero you know what? Alam niyo kung ano yung pinakamasakit? Yung pinakamasakit na kulungan, hindi yung bakal. Kundi ang pusong ayaw bumitaw kahit ilang beses nang nasasaktan. Unti-unti kong napansin na habang pinipilit kong iligtas ang relasyon namin, ako naman ang unti-unting nawawala.

hindi na ako marunong umiti. Hindi na ako marunong mangarap. Pakiramdam ko, wala na akong halaga. Hanggang sa isang araw, napatingin ako sa salamin. Halos hindi ko na makilala ang babaeng nakatingin sa akin. Doon ko natanong yung sarili ko. Ganito lang ba talaga ang buhay na gusto kong ipagpatuloy? Hindi ko pa manalam ang susunod kong hakbang, pero isang bagay ang sigurado ako. Ayoko nang mabuhay na araw-araw akong nasasaktan, na pinaparamdam sa akin na di ako sapat. Ngayon, unti-unti kong tinuturuan yung sarili kong piliin. Hindi madali, pero alam kong iyon yung simula. Bitin man, pero hanggang dito na lang ako. Your letter sender, Nova. Alright mga kabarkada, yun nga yung ating kwento na pinagbibidaan ni Nova. So napakaano yun, no? Kung baga bitin yung kanyang kwento, pero siguro dahil sa kanyang pinagdadaanan na rin, it's just that at least she shared a piece of her story. Pero you know what, Nova, kung sa palagay mo ay sila yung masaya, sila yung nakakakuha ng benepisyo ng salitang pagmamahal at hindi ikaw, malaking insulto yun eh, di ba? You know that you are a legal wife. But instead na legal wife itawag sa'yo, mukhang you are a submissive wife. Alam niyo yung ibig sabihin ng submissive wife? Ito yung tinatanggap mo yung sakit, yung trato sa'yo na mali, at saka tinatanggap mo na mas lamang yung pagmamahal ng asawa mo doon sa kabit kesa sa'yo. Na kahit hindi patas yung pagbibigay ng respeto o yung pagmamahal, actually walang respeto dun eh. Once na ikaw na lalaki ay hindi mo ipinapakita yung tamang treatment sa asawa mo, which is kumuha ka pa ng babaeng magiging dahilan ng sugat na yon sa asawa mo. Una sa lahat, you know, that's also cheating, di ba? Kumbaga, ang bigat nun eh. Na hindi ko rin naman kasi maintindihan kung bakit may mga taong kayang gumawa ng ganun. And to be a submissive wife, that's not easy. Di ba yung papayag kang tinutorture yung sarili mo kasi yung rason mo, mahal mo pa rin yung asawa mo. Eh ang tanong ikaw, mahal mo pa ba yung sarili mo? Di ba minsan iisipin mo, kaya yung iba they consider that life is really unfair kasi bakit mo minamahal yung taong hindi ka kayang mahalin pabalik? Bakit mo binibigyan ng importansya yung mga bagay kung saan dun ka masasaktan? Kung saan dun ka dudurugin? Kung saan papatayin ka ng magandang buhay? Unti-unting papatayin yung ilaw na tatahakin mo sana. Na kung saan you are willing to give up everything for the sake of your husband. E paano ka naman? Paano yung buhay mo? Paano yung kasiyahan mo? Diba ang hirap isaalang-alang yung happiness para lang sa taong mahal mo? So paano ka? Yun yung tanong eh, diba? Paano yung buhay mo? Paano yung saya mo? Diba minsan nagagawa natin lahat kapag masaya tayo? Pero yung araw-araw na dinudurog ka, tapos tinatanggap mo, irarason mo, mahal mo yung tao. So okay lang ba kahit pagtawanan ka, ang importante sa'yo, nagagampanan mo yung role mo as a wife. Pero sana gampanan mo rin yung role mo sa buhay mo bilang ikaw.

ba? Yung role mo as asawa, yung role mo bilang ikaw, yung role mo na magkaroon ng tamang respeto at pagmamahal sa sarili mo. Yun dapat eh. Diba, okay lang naman magmahal, but not too much, na kumbaga dinideprive mo yung sarili mo sa lahat ng bagay. Diba, especially sa mga katulad niya nitong si Nova, na actually wala naman talaga siyang exact translation in English, yung baga, kabaga nagiging alipin ka, so marami siyang pwedeng ipangalan dun eh. Isa na dun yung tinatawag nating a submissive wife. Diba? Kumbaga, alipin, utusan ng pagmamahal. At ang pangit nun kasi, nagsasama sila sa isang bubong, tapos it's like siya yung maid, yung reyna yung kabit. Diba? Na ikaw, hindi ka papayag pa ganun eh. Sarili mong bahay pero inaalipusta ka. Asan yung karapatan mo? Diba? Kumbaga, ikaw nagtayo ng pangarap na yon, ng bahay na yon, because of your husband, tapos papayag ka lang sirain ng taong walang ambag. Diba? He's a menace. Or she is a menace. Kumbaga, sa Tagalog, salot.

kung sa community, a menace in our society. Parang ganun siya. Pero, well, hindi ko naman kasi hawak yung decision mo. But as a DJ, as the host of this program, please lang, palayain mo yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo. Hindi nagtatapos yung mag- ang kwento ng buhay mo sa taong kung saan pumayag kang itali yung puso mo. Pero again, yung kadenang yon pwedeng maputol kapag alam mo kung saan ang tamang susi.

sa Sikan District ng Northern Samar, iisa lang ang radyong pinapakinggan mula pa manoon at magpahanggang sa ngayon. Sky Radio, ang number one. Kompleto Ricados na ini sa balay, sa pedicab, sa tricycle, sa van, ngan pati na sa mga bus. Sky Radio ang ginpapamatian. Luwag na gundong na sa buong North.

0: Katangan dada naghanap ka ba ng maayos, matibay at digalidad na glass at aluminum work? Huwag nang lumayo. Andyan na ang Padon Pugi Glass and Aluminum Fabrication.
1: Padon Pugi Glass and Aluminum Fabrication. Kami ay gumagawa ng sliding windows at doors, awning windows, jalousies, glass tables, aluminum cabinets, TV racks, divider at marami pang iba. May sarili rin kaming welding shop, kaya gumagawa rin kami ng windows grills. Matibay, pulido at siguradong maaasahan. Para sa karagdagang promosyon, tawagan ang may-ari si Mr. Padon Pugi sa kanyang numero 0905-5852-338. Padon Pugi Glass and Aluminum Fabrication. Servisyong maaasahan, di kalidad at garantisado.
2: Ang Padon Pugi Glass and Aluminum Supply maagian sa National Highway, Barangay Kagamutan del Norte, Gamay, Northern Samar. Para sa mga pangutana, tumawag o mag-text sa 0905-585-2338.
3: Maukay nga balita sa ngatanan nga karuyag makatipid sa ira panakada. Ang Bahamonte Dry Goods Store abierto para sa iyo.
4: Bahamonte Dry Goods Store.
3: Ang Bahamonte Dry Goods Store amoy nabaligya si mga bado panlalaki, panbabaye, blouses sa kadaraganan, kaarugan. Adag yapon ang magkadorodilain nga mga pantalon, shorts, jacket, sweatshirts, rubber shoes, sandals, chinelas, plastic wear, glasswares, kitchenwares. Ngan para naman sa mga paraguma, mag-upay ng mga klase na sundang. Ang inyo mapapalit dida sa Bahamonte Dry Goods Store. Ang Bahamonte Dry Goods Store inabalik yapon sin face mask, face shield, warmer, floor mat, carpet, trapal, jurabox. Natanan mapalit niyo sa pinakahabubo nga presyo.
4: Bahamonte Dry Goods Store.
3: Ang Bahamonte Dry Goods Store adanin mamutang sa Eheldo Tibanamis Corner San Miguel Streets at Bangsan Aton Municipio. Para sa duga nga kasayuran, makipagkitala kan Joel Monte Alto. Bahamonte Dry Goods Store.
5: Marami na ang nakapagpatunay sa pagiging mabisa ng Power Trio ng Health Code International o HCI. Isa na rito si
6: Buit Colocado, Upstern Samar. Dati po tayo asthmatic, saka payat tayo masyado. Hindi makita yung aura ko. Matagal na yun. Bata pa ako, asthmatic na ako eh. Na-hospital pa nga ako, sobra. Laking binayaran ko sa hospital dahil hindi na nakaya yung gamot na yun, yung sakit ko. Nalaganap ako ng kung anong maganda. Malaki pong pinagbago, unang-una, yung pagkain ko gumaganda. Nung wala pa yung CMB, wala akong ganang kumain. Kaya ako payat, saka hindi makatulog. Nahihirapan akong makainga. 100% masarap ng tulog ko. CMD, tsaka CBF, tsaka spring juice. Yung tatlong yan, yan ang panlaban sa mahinang katawan, immunity. Diyan lalaki, diyan gagandang katawan mo at diyan din babata ang mukha mo.
7: Ako nga, Sir Boyt, gumapo na kayo ngayon.
6: Ay, Simba ko buyaga.
5: Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa HCI Power Trio, pakinggan ang programang CMD. Kalusugan, kabuhayan at kagandahan sa himpilang ito. Hindi kaya'y makipag-ugnayan sa CMD Wellness Center Gamay, Barangay Central, Gamay, Northern Samar.
3: Karuyag mo ba i-treat ang imo barkada o pamilya sin usa nga lugar nga relax ka mo? Pakadina ka mo sa Mika Bukid Resort. I-relax ang imo kalugaringon. Samtang ada ka mo sa Mika Bukid Resort, kitaa ang kaupayan san taran-awon, ang dagat ngan kabukiran, ang bugos nga bungto nga iyo pagtatamdan. Samtang ka mo naparigo sa kanrahaluag nga swimming pool. Pwede dadon ang kabataan kay miada swimming pool para sa safe ang iyo kabataan. Diri mapaso ang lugar kay ilarom san kakahuyan. Miada cottages, cabin, nga pwede ka mong mag-overnight. Mika Bukid Resort. Sigurado, enjoy ka mo sa iyo bakasyon. Sangle para san reservasyon, text or tawag la ka mo sa cellphone number 0915-592-6527. Hanapala si Leia Rosco Casuco. Tara na sa Mika's Bukid Resort.
1: Double P Hardware. Double P Hardware. Ngayon din mapapalit ang mga electrical construction supplies sa barato nga presyo. Sa barato nga presyo. Ang Double P Hardware inyong gihap gravel and sand, hollow blocks, nga nakarawat gihapon sira kontrata paghimubalay. Paghimubalay. Ikaw sangkay nga di nakita sa Double P Hardware. Kintatagyaon nga ginmama ni obra ni Mr. Padon Pugi. Double P Hardware, located at National Highway, Barangay del Norte, Gamay, Northern Samar. Para sa mga pangutana, tumawag o mag-text sa 0905-585-2338. Double P Hardware.
5: Alam mo
8: activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Ipinakikilala Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Adi maupay nga suma para sa nga tanan nga gamay nun. An aquamarine water refilling station in pure and safe drinking water. Kay ini in maida maupay nga source ng tubig. Upgraded aton machine with 24 stages and purification process. May double membrane kayan madagmit ang processing and purified water and madagmit ang pag-deliver. Nagamit ultraviolet rays pagpatay sa mga viruses ng bacteria sa tubig. Pasado sa raw and product water examination nga nag-attender sa training adton operator para sa certification course for water refilling station and plant operators sa Tacloban City, Sanglit, kay nano nga makadto kapasing iba. Didi na sa sigurado ang aquamarine water refilling station, pure and safe drinking water. Para sa delivery, please call or text sa Globe New number 0936-036-5352 and 0905-609-6152. Aquamarine Water Refilling Station, owned and managed by Jose Nueva Gorimbale.
9: Oy pare, karuyang mo mag-relax ngan mag-enjoy?
10: Oh pare, ikaw ngayon. Aho ugad, karuyang ko mag-relax ngan mag-enjoy. Tamang-tama nin datong kay Waragod ang inihimo sa balay.
9: Iton man na nakaruyag siya yung pare, kay Permi Kaji. Sige, tara kita sa bilyaran.
10: Bilyaran? May bilyaran dito sa gamay?
9: Oo pare, an armor blade billiards. Giupay kay Haluag ng Prisco. Kantama, habang natambay ka, pwede ka mag-scroll-scroll sa Facebook o makipag-chat sa imo jowa.
10: Aw tara pare, mao nga yan ito na nagbabalitaan dito sa gamay nga. Permi ko no damon tao, kay maupay may ngayon na nira pisto nga nan era servisyo.
9: Oo pare, wala ka good pagsala. Salit ikaw nga namamati yan na sa radyo. Boring ka? Baka di sa Armor Blade Billiards. Located at Sitio Cambalios, Barangay Baybay, Gamay, Northern Samar. Hara nila sa basketball court.
11: Maaram na bakamsang kaisang balita nga ang Gamay Agri-Traders na mamalitsin lukad sa hataas nga presyo.
12: Oo, sangkay, taman imo ni hibatian. Labi na kun maupay ang kaluto, habuan moisture, mas hataas nga presyo ang ira ihahatag. Gamay Agri-Traders, sigurado nga patas, paspas, ngan masasarigan ang transaksyon. Makikita ang Gamay Agri-Traders sa Diversion Road, Gamay, Northern Samar, Harani San Papas Cafe.
13: Mula sa puso ng bayan ng Gamay, puso ng bayan ng Gamay sa probinsya ng Northern Samar, hatid ang musika, balita, impormasyon at serbisyong maaasahan. Nagbubuklod sa mga komunidad ng ikalawang distrito ng Northern Samar, napapakinggan sa bayan ng Gamay. Lapinig, mapanasa, katubig, Las Nabas at Palapag. Umaabot din ang aming himpapawid sa mga bayan ng Artiche, San Policarpo, Oras, hanggang Taft, Eastern Samar. Saan ka man naroroon, nasama mo sa bawat umaga, tanghali at gabi ang radyo ng sambayanang, Pilipino. Sky Radio Gamay, ang inyong kagabay sa balita, impormasyon at pinakamahusay na musika. Sky Radio.
14: Bawat kwento natin mga kabarkada ay ginap ng alas 2:55 ng hapon. At ang oras na yan ay hatid sa atin ng Flash Express at ng Era Charcoal Soap. So maraming salamat sa lahat po ng nakantabay dito sa 97.1 Sky Radio Gamay. And just wanna say hi kay Jenna Bromio. Sabi niya dito, tama po yan, unang mahalin muna yung sarili bago ang iba. Oo, kaya naman, pero bago matapos yung programa ito, yung programang ito, mukhang kulang yung Tagalog ko eh, no? Ay, nako. But yun nga, sana hindi ka maging submissive. Lalong-lalo na yung mga nakikinig ngayon. Huwag kang papayag na maging utusan, maging alipin sa larangan ng pagmamahal. And just wanna say hi to my sexist friendie, si Ate Melinda Upog ng Katarman. Barangay JP Rizal, tama ba? Hello sa'yo. At maraming salamat. Siya po ngayon ay nakatutok sa Radyo Bandera Katarman. Nako, mga ka-Radyo Bandera! Maraming salamat. Lalong-lalo na po sa gwapo naming manager. Ayan, si Ken J. Huerto. Huerto family. And of course, as I forgot the, tawag dito, yung position na nakakagwapo. Ano, Ram? So yun, kay Lawrence Tejero Huerto, shoutout.

0: Papa Jan. Yes, Papa Prince. Hello, kumusta dyan? Parapagwapo ka lalo, good hat eh. And sa lahat na po ng mga nakatutok, nakasubaybay sa programang ito, maraming maraming salamat. People of Gamay, maraming thank you. And sinamahan niyo po ako, the sexiest and hottest DJ, Sex Rocky. Wala, ang saya ko lang because I received a notification from Meta and expected, and I will be posting this later. Okay, so, oh my gosh, hindi ito yung inaasahan ko. Siguro napakinggan kanina ni Lolo Met. Wala, nakakatuwa lang kasi hindi ko pa na-achieve yung numbers of followers, pero grabe si Meta ngayon. Sobrang ako na siguro yung pinakamasaya sa panahon ngayon. Pag sure, oy? Di ka sure? Alright, at sa lahat na po ng mga nakatutok, maraming maraming salamat simula kaninang umaga hanggang ngayong hapon na to. So, I think I really have to go na. Mag-RTG na po ako. That means, ready to go. Ay, hello nga pala kay Hina. Tapos, si Zion. Oo, oh, naku, kung Daniel Padilla lang pag-uusapan, wala na. Diba? Wala na dapat pag-usapan. Hi kay Zion, kay Baby Zion. Ah, mas gwapo na iniya na, ano? Mas maupaan amay. Si Kenji, hello sa'yo Kenji. Actually, miss ko na yung ano, yung Radyo Bandera Kataman. Paki-follow, like, and share ng kanilang official page. And once again, kay Ate Melinda na nakikinig ngayon dyan sa JP. Rizal, maraming salamat. Nagulat ako kasi sabi ko may nag-message yun. Ate Melinda, yes, nakahook po ito, pero maraming salamat sa inyo dyan. And yeah, I think I really have to say bye-bye for now. Tapos abangan po natin bukas ang bagong kwento only here on 97.1 Sky Radio Gamay. And I will be leaving you a song titled Angels Cry. Only here on 97.1 Sky Radio Gamay. The best ka dito.
1: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station.

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership.

0: Favoritong brand, Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang, at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot-kayang presyo.
1: ECR Dry Goods Store.
0: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Doruan Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
1: ACR Dry Goods Store.
0: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay na tulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Purging. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse.

0: Horse beer. Sana. Suli.
1: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
3: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tahos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

familia, sa bahay at trabaho, isang radyo.

Bandida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.

0: puhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
1: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
0: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix.
2: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swaks

0: sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampa-sate-C!
2: Pampa-macho!
4: Pampa-healthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
5: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
0: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera.
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Folk, rock, and country. Twilight Express.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: about San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah.
9: Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, cuyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
10: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
11: Sa radyo, ibandera mo!
12: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
13: Opo, si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
12: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drugstores dito sa inyong lugar.
14: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Radio Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Folk, rock and country. Twilight Express.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved, ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madabo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
3: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
4: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
5: ECR Dry Goods Store.
4: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
5: ACR Dry Goods Store.
4: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
9: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapos si Amelia Imperial. 76 years old ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drugstores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Radio Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Tunog kalye.

0: Tú no calle. Tú no calle.
1: DJ Jansky.

0: 88.1.
1: Presko, sa musikap, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
2: Your music, your station.
3: Tunog Kalye. Tunog Kalye.

bienvenida at musika bilang isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at servisyong totoo. Radyo Bandera.

0: sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
1: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
2: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
3: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
5: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
4: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
6: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
4: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
7: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
8: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
9: ECR Dry Goods Store.
8: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
9: ACR Dry Goods Store.
8: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampa-sexy!
5: Pampa-macho! Pampa-healthy! At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

0: Bandera
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Tunog kalye. Tunog kalye.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Tunog kalye.

0: Basta radyo, imandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo.
2: Tunog kalye.

0: Ngayon, puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala. Your music, your station.
1: Tunog Kalye.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Kambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
9: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: exclusive on Wish 107.5.
1: Saka bilang buah
2: 88.1 Radio Bandera Katarman.

0: isa, ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo ngayon ah.
5: Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
6: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
7: Sa radyo, ibandera mo!
8: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
9: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po, pag umino mo ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
8: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
10: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera!

0: 70s, panahon ng rock and roll and soul.
1: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
2: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
3: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
4: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
3: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
5: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
3: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
6: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
7: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
8: ECR Dry Goods Store.
7: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
8: ACR Dry Goods Store.
7: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ngayon finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay-paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng

0: libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Majella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Majella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Majella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman.
3: Heto ang pinakabago,
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

Bandera 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
1: Gising Norte! Kasama si Papa!

0: Good morning, good morning, good morning! Luzon, Visayas, Mindanao, Metro and Mega Katarmana. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Sumain niyo ang kagandahan. Araw tayo ngayon ng Webes. Tama, Webes. April 16, 2026. At syempre, isang nagmamagandang umaga na sa inyong lahat, Kabandera! Good morning! Sumigaw ang lahat, nagising na. Matulog yung gusto pang matulog sa mga oras na ito. Mag-comment yung gustong mag-comment at babasahin natin yan. Bueno, ito na po ang programang Gising Norte. Kasama nyo ngayon, nag-iisan yung Papa. Papa muna, Prince. Sipe pa. Sipo si Papa Prince, mga kabandera. Samahan nyo po ako alas 5.30 hanggang alas 7.30 ng umaga. Dito lamang po yan. Sa radyong hindi number one pero lagi mong tinututukin. 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, i-bandera mo! Oh, siya, kumusta? Kumusta yung umaga natin ngayon, mga kabandera? Balita ko, problemado ka daw. Huwag kang mag-alala, pariha tayo. Pero kapag may problema si Papa pa rin, hindi halata. Oh, eh, ano ka ba, nasa radyo tayo eh. Oh, kasi pag may, kapag nagtatrabaho ka sa radyo, mga kabandera, kailangan yung problema mo, hindi pwedeng halata yan. Oh, maaring masaya lang tayo, pero sa likod ng radyo, malungkot pala tayo. Ganun yun. Oh, maaring kayo din, maaring nagiging masaya kayo sa comment section. Pero malungkot pala kayo. Oo. Kaya yung mga comment ninyo, comment nyo na yan at babasahin natin yan. At syempre, humihingi po ng share si Papa Prince. Sa mga gustong mag-share dyan, mga kabandera. Gusto ko yung mag-share bukal sa kalooban, ha? Para at least yung mga comment ninyo, bababasa yan ng iba pang mga kabandera ho natin. Oo, na gusto naman hong mag-abang ng programa natin every morning, Monday to Friday po yan, alas 5.30 hanggang alas 7.30 ng umaga. Ayan, kaya naman, pasalamat tayo again sa mga laging nag-aabang sa programa natin. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Ito, baka mag-tampururot ito, mga kabandera. Lagi natin itong binabate. Yung mga pickup driver, tricycle driver, van driver, bus driver, jeepney driver, Mazda driver, sweet lover. O yan, shinoutout ko na kayo kasi lagi daw pala itong nakikinig sila sa atin. Sa kada umaga daw. Abay, yung mga radyo nila, abay, nakatutok yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Kaya thank you very big sa inyong lahat. At syempre, bago tayo magpatukar sa mga tukar nga pampakarasikas, basahon naton anay ini nga mga nag-comment di sa aton comment section. Good morning, Warainon, happy piyesta sa barangay ano to, Enriqueta Lavisares, Northern Samar. Salamat po. Tama ba? Enriqueta? Enriqueta? What is the correct pronunciation? Yeah. Yung nauna o yung pangalawa? Yeah. Maraming salamat sa iyo. Hindi ko alam kung anong pangalan mo, ate, kasi China, ano ba to? Arabia ba to? Parang Arabo yung ano niya eh. Wala naman kay Jennifer Mendez. Good morning po, idol. Pa-shoutout po sa mga Mendez family. Hello po sa mga Mendez family, good morning. Mga taga din man kamo. May classmate ako, Mendez, taga Palapag. Kabarangay ko rin. Hello sa iyo, Mary Joy Mendez. Good morning. Mula naman kay Joshua Bulan. Maupay nga aga, Papa Prince. Sa Happy Fiesta, Barangay Makaritberry, Northern Samar. Pa-shoutout din po ang Dorol at Flores family. Pa-shoutout din po kay Auntie Maribel Narbonita Dorol. Ante, pagmata na kay Aga na, salamat sa pagbasa. Piyesta sa inyo. Happy piyesta! Oo, kaso nga lang, Biri, 'di ba? Ano 'yon? Isla 'yon. Magaano pa tayo? Tatawid pa tayo ng karagatan para makapagpamiesta niyo. Wala naman kay Aileen Ladinho. Good morning, Papa Franz. Pa-shout out po ng good morning kan mukhang hapit na imo birthday yana na July 19. Punta man bisan la wara tima basta maupay lang panlawas, wara sakit salamat. Ito na maupay. Yes, kurak kurak kurak mga kabandera. Ang birthday kasi dere ito nasusukat sang kadamu sang tima. Nasusukat ito san pagkasarayo san iyo pamilya siton nga imo birthday. Ano? Maari man wara tima, although mamarigo la kamo sa dagat. Mangaon la kamo luto, magbalon la kamo luto nga sin igsura, okay na yon. Basta adang presensya san imo kumplito nga kag-anak. Nagihigugma sa imo, excuse me. Diba? Nga sin maupay an imo lawas, wara kasakit siton nga birthday ni mo. Okay, ito ng pinaka-perfect talaga mga kasangkayan. Anyway, ito na si Jana C. Jana C, maupay nga aga sa imo Papa Prensa at sa lahat ng mga taga Norte at sa Viena family dyan sa barangay Anito. Waray Anita kay ngayon Anito. Anyways, good morning na sa'yo Jana C. Diyan sa Parañaque City sa Cantina. Good morning. Aba, sa mga gustong tumawag, narito ang ating linya. 0969-071-6213. Oo. Para at least kahit nasa Manila ka, sa ibang bansa, yung boses mo maririnig dito sa Katarmain, di ba? Dito sa Second District. Sa First District, no? Kung saan man po inaabot itong broadcast natin. O siya, nakapag-share na ba kayong lahat mga kabandera? Wala pa ba? Oh, yung pa naman yung inihintay kong pinaka-importante sa lahat. Yung inyong sharing. Sharing. Ikaw, kapag masaya ka sa programang ito, mag-share ka naman. Huwag mo nang ipagdamot yung pag-share lang ng live natin, ng programa natin. Hindi yan ikakabawas ng pagkatao mo. Wala kay Bube Marino. Sabi niya maupay nga aga mga sangkay. Shoutout naman nga di sa Quezon City Idol. Hello? O taga din ka man. Hello sa mga taga Quezon City. Especially kay Bube Marino. Maupay nga aga sa imo idol. Ano man ang pinagkakabalahan mo dito sa Quezon City? Ikaw ba may asawa? May asawa din sa Quezon City o nagtatrabaho para sa asawa mo nga aadi sa Norte San Sama. Oo, kasi yan iba, nasa Manila para magtrabaho. Pero yung kanilang family, nandito sila sa nandito sa Northern Sama. Nagpapadala lang. Aba, mahirap yun, kabandera. Lalong-lalo na kapag birthday, piyesta, Pasko, bagong taon. O kung may ano-ano man yung mga okasyon. Di ba na dapat na nagsasalo-salo ang pamilya? Abay, wala yung kulang talaga. Diba? Si Papa, wala si Papa kasi andoon sa Manila, birthday ko, pero wala si Papa. Pasko, pero hindi kompleto yung pamilya ko kasi wala si Papa. Lalong-lalo kapag OFW ka, mga kabandera. Yun, malayo-layo yun. Kasi hindi ka basta-basta makakauwi kapag hindi tapos yung kontrata mo. Diba? Kaya saludo ho tayo sa mga nanay at tatay na nagtatrabaho sa ibang bansa, sa ibang syudad. O yung mga nasa Luzon, kahit nasa Luzon din, di ba? Makurig hapon ang antoson ang mingaw labinagod kung higugmaon niyo ang iyong mga pamilya. Di ba? Makaugod ito ang pinaka-importante. Tanglit na kaulingan na niyo kaganak. Grabe ko na niyo lipay, nga nikulwan niyo nga maupay, gihapan iya panlawas. Na di rin siya gintagan sin sakit, di ba mga kasangkayan? Oh, ito ng pinaka-the best gihapon.
1: Enjoy ka ba?
0: Good morning, Warainon, happy piyesta sa barangay. Ah, nabasa ko na pesto. Papa Prince, patukar man san sayo nga tango, chat-cha, salamat. Ah, sige, papatukar tayo ito. Adi po ak pamilya sa Quezon City, taga Katarman po ak idol. Oh! Mauman ngay ah. Oo, maupay nga niton, gay. Ada ni mo pamilya sa Quezon City na mismo. So, diri ka na makukuha, diri ka na mamiminga. Oo, anay kay mayo nag-request sa aton nga kuan, tango ko no. Alam mo na uso ngayon yung ano, yung tango na to, mga kabandera. Kasi parang maastigod man ang tukar, ano, mga kasangkayan. Salamat po, idol. God bless po. Welcome. Walang anuman, idol. Maraming salamat at napabisita ka rin sa ating Facebook Live, sa ating programa dito sa 88.1 Radyo Bandera. Oras sa buong kapuluan. Alas 6:01 na san kaagahon. Oras ginda sa isang best coffee green. Ang gabing ora palpitation, Dermas Lom sa iyo, Sorok-Soroka. Mapapalit itong singatanan ng mga pharmacy dito sa Bungto, San Katarman. Magbabalik pa rin po ang programang Gising North. Enjoy the music.
1: Good morning.

0: These songs brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. All my ladies.
1: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan-off dita. Kada las 5.30, tutubala 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
2: Malakas, makisig, maskulado at malinaw na napapakinggan. Hindi number one pero lagi mong tinututukan.
3: Playing what we want.
4: This is Cookie Monster, and you're tuned in today's variety, playing what you want.
5: Radio Bandera, Katarman.
4: Ambut sa iman.
6: Kasama si Papa Prince.

0: Maricenta, Mark Sent Ayesha Mi. Salamat po, ayan. Ano mga pangalan, ha? Walang nala, Maleficent. Balino, thank you so much, May, ng South Africa. Kumusta yung South Africa dyan? Sobrang init ba ngayon? Di ba mainit sa ano, sa Africa, mga kabandera? Hindi ko alam dyan sa South. And of course, basahin pa natin ito. Sabi niya, Johnny Lit Kitasol, Arindayan, good morning, Papa Prince. Sa pa-shoutout man po kami dito sa Barangay Kabarasan, Gamay, Northern Samar, especially Arindayan family. Daniel Arindayan, thank you. Patokar man ko na san sayaw nga Tango Chacha, bagong version, hindi yung luma. Sige, hanapin ko, try ko dito, ha? O, pag nahanap natin. April Salvan, good morning, Papa Prince. Pa-shoutout po sa mga taga-Sitio Basod, aka kuno Dubai. Wala naman kay Ronel Acudicen. Hello, Papa Prince. At hello kuno dayo kay Jana C. Ayan, nagbabatihan kayo, ha? Oh, and ano daw, shoutout na din, Papa Prince, yung ate ko na sino to? Andyan din sa Paranaque si Ate Rowena. Hello, good morning sa iyo, Ate Rowena. Binabati ka ni ano, ni Ronella. Thank you very big. Sabi niya, nanit Papa Prince, wala ka na kuno pagtiting. Pagtiting o God. Kanina wala pagtiting o gaya. Kuya, naka music kita. Pinagbigyan natin yung mga request ng ating mga kabandera. Perfect, di ba? Sino na nag-share? Sino nga itong programa? Grabe, pero kam gida mo. Ikam tulula nag-share. But anyway, mag-share man kamo sa dira. Importante, adyan niyo presensya. Dako lang gihapon niyo salamat. O mga kabandera, ang mga establishment rin sa katarman nga nakatutok na kanina pa san aga. Dako nga salamat sa iyo, mga silent listeners ho natin, silent viewers. Yung nanunood lang sila at nakikinig lang pero hindi nagko-comment. Okay na daw, Papa Prince, na marinig ko yung boses mo. Gusto mo eh, paglihi mo pa yung boses ko eh. Diba? Buntis ka ba?
1: Aray ko.
0: Pati mukha, pwede mo ipaglihi.
2: Aray ko.
0: Para paggawa sa yung bata, kamukha talaga ni Papa Prince. Sa boses pa, patay na gano'n din. Masad pala ako, bata at Amanda. Shoutout sa mga ikasiko pala pag doon, maupay nga aga. Good morning sa iyo, especially namon Mayor, si Mayor Fawa Batola. Good morning. Ngayon sa tanan nga barangay nga 32. Ang law ang liwat, maupay nga aga sa iyo. 50, pera ka barangay bands na law ang 52, 54, 55. Sino tagalaw ang? Mag-comment lang ka mo dida. Oo, para malaman naman ho natin mga kabandera. Tawag na 0969-071-6213 ang ating linya. Gusto ko na nagiging masaya kayo lagi tuwing umaga. Kaya naman laging ginaganaan si Papa Prince na mag-program every morning. Para at least kahit papaano, hindi lang ako yung masaya, pati rin kayo. Hindi pwede na ako lang yung masaya dito kabandera. Kailangan lahat tayo. Oh, alam mo na baka sabihin na baliyo. Baliw yard. Anyway, sari nang suka at to sukar na sa tong sukar. Request niya ni Arindayan. Ambot kun mauna ini, pamatiin na la kun mauna, pag comment na la Arindayan kun mauna ini ha. Oh, ari nang tango ko no nga bag o nga chacha. Enjoy the music.

0: Stressful sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bandera FM.
1: Your station.
2: This is the mix of DJ Listor Remix.
3: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 22 na po ng umaga, mga kabandera. Oras na rin po yan sa inyong best cafe, green cafe, ng palpitation, ang Dermas Lom sa iyo, Sonok Sonok. Siyempre, tuloy-tuloy pa kayo nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. I-Bandera mo, good morning kay Sir October 30. Sabi niya, good morning, Papa Pre. Good morning, Sir. Kumusta naman? Sabi ni Ronel, ako decent, Papa Prince. Pa-request po ng Napchat-chan. Ano yung Snapchat-chan na yan? Hanapin natin yan dito, ha? Wala naman kay... sino ito? Si Mali Molobuco Vicencio. Morning, Papa Friends. Ba daw, kalipayong kuno ni sino ay... Kalipayon Manggod, shoutout po sa nakon manay na si Nancy Ronato, nga ada ko no sa Palapag. Ayan. Shoutout sa mga taga Palapag, maupay nga aga sa iyong atanan. Na mula naman kay Maribel Chiyo, good morning. Shoutout sa mga taga Pasang-an. Pasang-an Samar ba to? And of course sa mga taga Parañaque City, especially si ano, si Janacy na Parañaque City. Good morning, nakatutok na daw sila ngayon sa kanilang canteen. Ayan, magandang umaga ho sa inyong lahat. Of course, sabi ni Johnny Lee Itasol. Wow, mauna ko nung salamat, Papa. Pero sa ugasi ko, warahin mo si Papa Pre. Shoutout sa dalawang tao na to, Pre. Good morning. Anong pangalan ninyo? Shoutout natin. I-comment nyo kasi hindi kita marinig. Hindi ko kayo marinig kasi ano, naka-headphone tayo. Naririnig ko lang dito yung boses ni Papa Pre. Melo naman kay Pulo. Hoy, Pulo. Good morning po. I love you. Man daw, Ginoo ko.
4: Aray ko.
3: Sana all, nag-I love you. Ayan, si Iboy daw. Hello, shout out Iboy.
4: Yeah.
3: Oh, taga saan kayo, pari ko? Ay,
4: yeah.
3: Hindi kayo nag-aaral. Kaya ako mga estudyante to si pari. Again, our text line at hotline number natin 0969-071-6213. Mga kabandera, ulitin natin sa mga bungo. 0969-071-6213 ang ating linya. Of course, oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:25 na po ng umaga. Oras na din po yan sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Kaupod gapon ng Red Horse Beer. Best cafe green and cafe ng wala palpitation ng Dermas Lom sa iyo, surok-surok. Mga kasangkayan, mapapalit itong sa katanaan. Ano tawag, Iboy Trento. OFW kayo. Okay, saan nila, saan bansa kayo? Oy, may mga nanonood sa atin dito sa ating Facebook Live, yung mga OFW din. May mga taga Canada, Qatar, may South Africa pa nga si May. Kanina nagpa-shoutout sa atin si May from South Africa. Ilang taon na kayo, pari ko? Parang mababa ang babata nyo pa. Akala ko mga ano lang kayo, mga estudyante. Iba talaga pag nakakadaya talaga, mga fresh, parang mga fresh pot to. 23. Oh, kaya mas matanda pala ako sa inyo, mga pare ko. I'm 25, no? Matanda lang ako ng dalawang taon. Thank you so much sa inyong dalawa, ha. Wala naman kay Joshua Bulan, sabi niya, maupa, Papa Prince, aram mo ba nag-api sa Miss Q&A sa It's Showtime kahapon? Taga Pambua, Northern Sambar na si Salvador Mijo Sosing, kaso hindi siya nakapasok. Sa first round, daunahan lang siya. Nagpindot ng buzzer. Okay lang yan, Salvador, better like next. Oo, napanood ko yan. Meron din tagagamay si ano, si Wilson, di ba? Hello sa mga tagagamay, maupay nga aga sa iyong atanan. Shout out. At syempre, kung ang mga naapi man sa Miss Q&A sa aton mga taga didi sa Norte San Samar, ano, upayo lang nato, ihatag lang nato ang pinaka maupay nga baton. Kung nakasulod man kita, ano, mga kasangkayan, ang pinaka-importante gihapon. Maulad to. Oo, napanood ko yan. Napanood namin yan. Kasi kahapon, nasa sala kami. May TV naman dito sa sala ng station. Pag wala kasing program, nasa sala kami. Nakatambay. Tapos, ayun na, dumaan yung showtime. pinapanood kasi ng asawa ng manager namin. Na ayun pala, sabi niya may ano daw, may taga Northern Samar. Sasali daw. O mamayang ano, tanghali. Kahapon pa pala yung kahapon. Hindi ko alam mamaya kung meron na naman. Parang pangalawa pa lang yun, yung taga Northern Samar na may taga Gamay, mayon taga Juan, may taga Pambuhan. Pinakanta pa nga siya, di ba, mga kabandera? Ganda nga pala ng boses niya eh. Mas maganda pa sa boses ni Vice Ganda. Tatlong minuto bago sumapit ang alas 6.30 ng umaga, mga kabandera. At syempre, pa-share po ng live natin again. Sa mga gustong mag-share, mag-share lang kayo. Magpindot lang kayo ng live natin, mga kabandera. Dahil hindi naman ho kayo nagbabawalan. Ay, importante, mahalaga. Number, susulat ko ba yung number natin sa ating comment section, kabandera? 0969071623. Halina, tawag na sa mga taga-dalaki. Especially kay Jason. Ano, Jason? Jason? Jason, may radyo ka na dyan? Oh, sabi niya, sana may mag-sponsor ng radyo sa kanya. Kasi lagi daw nakatutok sa atin. Hayaan mo, sa susunod, yung Radyo Pandera, mamimigay ng radyo. Basta yung radyo mo, itutok mo lang dito sa 88.2. Ang malala pa nito, yung namigay kami ng radyo, pero sa ibang station pala kami nakikinig. Aray ko. Yung pinakamahirap talaga. 6.29 ang kabandera. At syempre, baliktugtugan muna tayo. At sa aking pagbabalik, maghati na ho tayo ng ating mga preskong balita. Tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera. Katalamang Bas na Radyo! I-Bandera mo. Ito pa rin po ang programang Gising Norte. Kasama si Papa Prince. Magandang umaga.

0: magaling.
1: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang yatid ng Radyo Bandera Katarman, kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
0: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
2: Magandang umaga, Bansang Pilipinas! Magandang umaga, Bayan ng Katarman! Mga kabandera, muling sumasa inyo ang programang Gising Norte para atin ang mga preskong balita ngayong araw ng Webes, July 16, 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. At sumasa yung papawid sa impila naman ng 88.1 Radyo Bandera sa Katarman. Ako po ang makakasama ninyo. Ito po si Papa Prince. Narito ng ulo ng ating mga balita. Sa regional, top 1 most wanted sa late arrestado dahil sa pagkakapatong na kaso ng rape at acts of lascive useness. 21 anyos na estudyante patay matapos makuryente sa boarding house sa Cotabato. Sa lokal, motorsiklo nagbanggaan sa Palapag Northern Samar, dalawang rider sugatan. Katarman Municipal Police Station, pinaigti ang anti-bullying campaign sa mga paaralan. Sa National, Senador Rodante Marcolita inilipat na sa Quezon City Jail Male Dormitory, nananatiling naka-isolate.

0: Sa sports, Spain pasok na sa finals ng FIFA World Cup. At sa showbiz, aktres na si Bea Alonzo at Vincent Go, ikinasal na. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:36 na po ng umaga. Oras na din po yan sa inyo ng Best Coffee Green, kaping ura palpitation ng Dermas Lomsa, iyo surok-surok. Mapapalit ito sa ngatarang mga pharmacy diri sa buong Tosan, Catarman. Dumako naman ho tayo sa balitang regional, sa detalye ng balitang regional.
1: Balita ngayon!
0: Naaresto ng mga otoridad ang tinuturo na top 1 most wanted person sa buong lalawigan ng Leyte. Sa isa nagawang manhunt operation sa barangay Poblacion na Tabango, Leyte noong July 14. Mga kabandera, kinilalang sospek sa alias na Armand, 36 anyos, laborer at residente ng naturang barangay. Inaresto siya sa bisa ng 6 na warrant o pares na inalabas noong July 9, 2026 ng Regional Trial Court Branch 17 sa Palunpon, Leyte. Naharap ang akusado sa isang kasong rape, 4 na kaso ng rape by sexual assault at isang kaso ng act of lasciviousness. Napawang may kaugnayan sa paglabag sa Republic Act No. 710 o 7610 o Special Protection of Child Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Walang inarerekomendang piyansa para sa kasong rape, habang 10,000 pesos naman ang itinakdang piyansa sa bawat kaso ng rape by sexual assault at sa kasong act of lasciviousness. Ipinalam sa akusadong dahilan ng kanyang pagka-aresto at ang kanyang mga karapatang konstitusyonal sa wikang kanyang nauunawaan, bago dinala sa Tabango Municipal Police Station para sa dokumentasyon at kakulang disposisyon bago i-turn over sa korte na naglabas ng warrant. Samantala, patay ang isang 21 anyos na incoming fourth year criminology student matapos makuryente sa kanyang inuupahang boarding house sa Purok Mayahahay o Mahayahay Barangay, Doroluman, Arakan, Cotabato noong Hunyo 12. Patay sa paunang investigasyon ng pulisya, nagre-review mano ang biktima nang kunin nito ang isang extension wire. Hindi nito napansin na nakasaksak pa ang extension at may nakausling metal na bahagi ng plug na naiwan sa saksakan. Nang mahawakan ito ng biktima, agad siyang nakuryente at nawala ng malay. Mabilis siyang isinugod ng kanyang mga kasamahan sa boarding house kasama ang mga responder ng Arakan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Arakan Super Health Center. Gayunpaman, idineklara siyang dead on arrival o dead on arrival na mga doktor dakong alas 5:30 ng hapon. Patuloy namang nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na maging maingat sa paggamit ng mga kagamitang dekuryente upang maiwasan ang mga kahalintulad na insidente. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:39 na po ng umaga, mga kabandera. Oras na yan, hatid po yan sa inyo ng Best Coffee Green. Ang kaping aura palpitation ng Dermas Lomsa, iyo surok-surok. Mapapalit ito sa ngatanan ng mga pharmacy dito sa buong Tosan, Catarman. Sa ating balitang lokal, sugatan ang dalawang lalaki matapos magsalpukan ang kanilang minamanehong motorsiklo sa Palapag Mapanas National Road sa Sitio Libas, Barangay Nipa, Palapag Northern Samar, bandang alas 12:55 ng tanghali noong July 14. Kinilala ang isa pang o ang isa sa mga rider na si alias Ford, 22 anyos, self-employed binata at residente ng barangay San Joaquin, Calbayog City. Ang isa namang rider ay si alias Ed, 20 anyos, binata at residente ng Gamay, Northern Samar. Batay sa investigasyon, bumiyay si Ford mula sa bayan ng Palapag patungong Gamay. Samantala si Ed naman ay mula naman sa Mapanas at patungong Katubig. Pagsapit sa lugar ng insidente, umano'y mabilis ang takbo ng motorsiklo pinamaniho ni Ed nang mawala nito ng kontrol. Nag-overshoot at bumangga sa kasalubong na motorsiklo ni Ford. Dahil sa banggaan, kapwa tumilapon sa kalsada ang dalawang rider na nagtamo ng mga sugat sa katawan. Agad silang sinugod sa Rural Health Unit o RHU ng Palapag upang mabigyan ng paunang lunas. Samantala, dinala naman ng Palapag Municipal Police Station ang dalawang motorsiklo para sa kakulang investigasyon at disposition. Alas 6:41 na, mga kasangkayan, pinalakas ng Katarman Municipal Police Station ang kampanya laban sa bullying sa mga paaralan sa Katarman Northern Samar bilang bahagi ng programa. Naglagay ng anti-bullying information banner ang mga pulis sa isang paaralan upang palawakin ang kaalaman ng mga mag-aral, guro, magulang at komunidad tungkol sa masamang epekto ng pambubuli. Sa ilalim ng pamumuno ni Pulis Lieutenant Colonel Aldin Dugan, Acting Chief of Police, hinihikayat din ng Katarman Municipal Police Station ang agarang pag-ulat o pag-uulat ng mga insidente ng bullying sa pamamagitan ng Unified 911 Emergency Hotline upang agad na maaksyonan ng mga otoridad. Ayon sa Katarman Municipal Police Station, karapatan ng bawat bata ang makapag-aral sa isang ligtas, maayos at mapayapang kapaligiran na malaya sa pananakot at karahasan. Nananawagan din ang pulisya sa mga magulang, guro, administrador ng paaralan, mga estudyante at iba pang miyembro ng komunidad na magtulungan upang mapigilan ang bullying at maisulong ang kultura ng paggalang, disiplina at malasakit sa loob ng mga paaralan. Sa detalye ng balitang nasyonal, inilipat na noong Miyerkules ng umaga, Hulyo 15, si Senador Rodante Marcoleta sa Quezon City Jail, Mel Dorminatore sa Payatas, Quezon City. Kasunod ito ng pagdinig ng Sandigang Bayan, 3rd Division, kung saan isinumiti ng University of the Philippines, Philippine General Hospital, ang medical report ng Senador. Batay sa ulat, magaling na umano si Marcoleta mula sa pneumonia. Kontrolado na rin ang kanyang blood pressure at wala ng kondisyong medikal na nangangailangan ng pananatili sa ospital. Sa pagdinig, sinabi ng UPPGH Director Dr. Gerardo Ligas, pinaligtas na ang kalagayan ng senador, ngunit kailangan pa rin siyang ihiwalay sa ibang person deprived of liberty o PDL bilang pag-iingat. Manasyon naman ang kampo ni Marcoleta ang isinagawang independent medical examination ng UPPGH na tumagal ng halos 2 oras kumpara sa 2 araw na obserbasyon ng Philippine National Police General Hospital. Gayong pamaniginit ng doktor o ni Dr. Legaspi na bumuti na ang kondisyon ng senador dahil sa mga gamot at antibiotics o antibiotics na ibinigay ng PNP General Hospital simula pa noong Hulyo 6. Nauna nang tiniyak ng Bureau of Jail Management and Penology o BGMP na mayroon silang sapat na pasilidad upang ma-accommodate ang mga pangangailangan ng senador, kabilang ang hiwalay na lugar para sa kanyang isolation. Samantala, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:45 ng umaga. Sa international, lumagpas na sa 4,700 ang bilang ng mga nasawi sa magkasunod na lindol na tumama sa Venezuela noong Hunyo 24. Habang halos 17,000 naman ang nasugatan base sa pinakabagong datos na ibinahagi ni National Assembly Chief George Rodriguez. Karamihan niya sa mga nasugatan ang mga discharge na sa ngayon tinataya ng United Nations na mayroon pang

0: trap o paggabaon sa mga guho ng mga biktima kasunod ng malakas na lindol.
1: Balita ngayon.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:46, dara sa iyo San Miguel Pilpilsen, the true global Filipino bird. Sa Balitang Sports, pasok na sa finals ng FIFA World Cup 2026 ang Spain matapos na talunin nila ang France sa score na 2-0. Unang nakapagtala ng goal si Michael Oyarzabal sa first half ng laro sa laro na ginanap sa Dallas Stadium. Habang ang pangalawang goal ay nakamit ng Pedro Porro. Nakatakdang bumiyahe ang Spain sa New Jersey kung saan hihintayin nilang nanalo sa pamamagitan o sa pagitan ng England at Argentina. Sa balitang showbiz, ikinasal na ang aktres na si Bea Alonzo sa nobyo nitong si Vincent Co. Kinumpirma ito ng talent manager na si OG Diaz ang pag-iisang dibdib ng dalawa. Ginanap ito sa Makati City Hall noong Hulyo 13, dakong alas 7 ng gabi kung saan pinangunahan ni Mayor Nancy Binay ang seremonya. Walang mga dumalong kaanak ng dalawa at trainee at tanging may mga ari ng bag brand ang dumalo sa nasabing kasal. Nakita rin si Diaz ang ilan mga larawan ng pag-iisang dibdib maging ang kanilang mga marriage certificate. Pinahagi rin ni Makati City Mayor Nancy Binay sa kanyang social media ang larawan nila ng aktresa. Magugunitaan noong Marso ngayong taon ay inalethala ang wedding bonds ng dalawa sa isang simbahan sa Maynila kung saan hindi naman kinumpirma ito ng dalawa. Habang noong Mayo ay kumalat din ang usapan na maaring ikasal ang dalawa sa Spain. Oras sa buong kapulan ng Pilipinas, alas 6:48 na mga kabandera. Yan ho ang naging kabuuan ng aming pagbabalita na buong persang kinalat ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising North. Ako po ang nakasama ninyo. Ito po si Papa Prince. Magbabalik pa rin po ang programang Gising North para sa more tugtugan, more kulita. Manatiling nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo i-bandera mo!
1: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 to tubalas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
5: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

0: Ito, okay lang naman sila. Marami lang naiinggit.
1: Ayan!
0: Wala kay Marco Studio pa rin. Shoutout Papa Prince, Cancer Ado Ribadulia. Ano to? Romaldo Delorino, Sizes Erinco Del Monte. Ray Orsua watching live from Palo Leyte. Hello, good morning.
1: Yeah.
0: Apa nang pangalan na yun ah?
1: Yeah.
0: Wala man kay Ma'am Erlinda. Sabi ni Ma'am Erlinda, good morning po sa lahat. Lahat. Gising Nortihano na ko no. Gising na kasi bangon pa. Hirap yung pabangunin eh. Gigil ako eh. Wala kay John Paul Espinosa. Hello, good morning. Na-miss ko kayo. Busy lang ako do kasi. Ganun talaga pag barangay officials busy. Ano bang ginagawa ng mga barangay officials? Ano, John Paul. Ikaw naman yung nandyan sa ano. Nandyan sa position na yan. Wala naman kay Josephine. Good morning, Papa Prince. Watching from Pasig City. Alam nyo, kaninang umaga, habang papunta ako dito, may nare-realize ako. Sabi ko, bakit pag tuwing umaga, hindi pa rin ako nasasanay na na bumangon ng maaga. Diba yung parang tipong, okay, parang araw-araw na lang, mag-one year na ako dito sa Radyo Bandera. Diba? Sa araw-araw na lagi akong gumigising tuwing alas 4, hindi ko pa rin nakakasanayan. Hindi ko pa rin nakakasanayan na na tawag dito na magising yung parang yung, ano tawag dito mga kabandera yung parang di ba kasi halos mag-o one year ka na, na kada umaga ginagawa mo yun pero hindi pa rin ako nasasana. Parang gusto ko pa rin matulog. Alam mo yung tipong pag bumangon ka, okay, nag-alarm ka ng alas 4 kasi magre-ready to go ka na punta dito sa station tapos tawag dito mga kabandera tapos may higa ka ulit ang konting minuto pa. Kaya minsan nalilit ako eh. Diba? Ganun yung kabandera. Parang ano ba yan? Parang antok pa talaga ako. Pero siguro kung natutulog ako ng alas 8, siguro hindi mabigat sa pakiramdam na bumangon. Kasi alam nyo kung anong oras na nakakatulog si Papa Prince. Nakakatulog na ako alas 12, alas 11 mga ganung oras. Legit mga kabandera. Kasi nangangalap pa ako ng mga balita. Pagkatapos nitong programa ko, mamaya may mga balita na naman kami yan, na ibabalita para bukas. 'Di ba? Ganun 'yon. Ay mahirap maging parte ng media. Lalong-lalo na kung tatamad-tamad ka, mga kabandera. Pa-shoutout po sa akong classmate na si Claudine Barros. Barrios. RCDD sa Sitio Salvation Beri. Hello po, magandang umaga po sa inyo diyan. Kay Claudine. Kulang na lang yung bareto. Hello kay Madam Sol Maria. Nag-send siya ng ng Kalako Stars na. Nag-send siya ng araw. Siguro, sinyalis to na tanghali na mga kabandera. Oras na siguro para bumangon. Hindi ako nagkakamali. Dapat bumabangon na kayo pag ganitong mga oras. Diba? Alam mo, dati nung hindi pa ako nagtatrabaho na ako sa radio. Pero hindi pa ako dito sa Radyo Bandera. Doon pa sa Gamay. Doon pa sa Sky Radio. Tungod ganyan ako man ngaran si ni Duty 9 to 11. So nagmamata ako alas 8 na. Hello?
2: Hello po, good morning.
0: Hello, good morning. Kumusta yung umaga mo?
2: Walang tumatawag sa Papa Prince. Sorry, sinubukan ko tumawag ulit.
0: Wala pang tumatawag kasi wala daw sila load. ikaw lang daw yung may load. Si Jason kasi naubos na yung load ni Jason eh.

0: siya. Anong atin dyan na sinang Paranaque City?
1: Pa-request po ako ng kanta na
0: ano?
1: Bisan mo ako bayaan.
0: Bisan mo ako bayaan. Sige.
1: Favorite po yan ang tatay ko.
0: Your wish is my command.
1: Thank you.
0: Mawala to? Di mo nababati yung dinani mo ko, ay? Mga kaupod?
1: Oh, ade, kaabot pala saan ako sa yung kaupod.
0: Oh. Ano yung ginagamit mong phone? Yung ano? Yung ginagamit mo pag nanonood ka ng live?
1: Hindi, isa po.
0: Ay, sana all
1: dalawa. Dito ko sa may CR.
0: Sana all dalawa. Ba't nandiyan ka sa CR?
1: Nagtatag. Kami kami ng CCTV kasi.
0: Ah.
1: Bawal ang phone pag nasa trabaho.
0: Eh, paano yan? Naririnig yung boses mo sa ano sa labas. Eh, tumatawag. Nabukas ba yung monitor mo sa labas?
1: Opo, bukas po doon.
0: Oh, edi naririnig ka din doon.
1: Wala.
0: Oh, siya.
1: Okay, adin, paano na lang yung ano kasi hindi pumasok si ano. Wala pa.
0: Oo. Ano?
1: Sige, Papa Prince, thank you, ha? Thank you.
0: Yes, sige, salamat.
1: Okay, God bless po.
0: Thank you so much. God bless you too. O, oh, diba? Si Janus. Patawag-tawag pa siya pero nakabukas yung monitor niya sa lahat. Good morning! Ganun dapat. Diba, mga kabandera? Ano ako mga gusto ko na makatawag ngayon para
2: marunong
0: yung boses ko sa radyo. Hindi lang naman dito sa ano, hindi lang naman dito sa Northern Sama. Pati kumbaga yung mga nanonood sa ating Facebook Live at nakikinig sa ating radio application. Kumbaga noon ngayon kasi sobrang high tech na kasi natin ngayon. Kung dati diri na yun na hikukuluan ang mga DJ nga nag-inarestorya dito sa radyo. Yan na, higukuluan na niyo kung gwapo, kung mahusay. Diba? So, dahil ijo dyan. Masod, mao pa lang boses pero karaot. Karaot siyang kahimo, diba? Okay na, pag mao pa yung boses, digang gwapo pa, mahusay. Kuha na lang ito, talaga na, nasayo ng lahat. Nasayo na ang lahat, minamahal kitang tapat. Oh, wala na bang hahabol? Kasi ililate go ko na to. Sana all nililate go. Parang ano lang yan, relasyon. Kapag hindi mo na kaya yung isang relasyon, ililate go mo na. Ayoko kanina mo, pinag-uusapan yung mga ganito. Higit sa ayoko talaga yung mga ganito. Na-stress ako. Inaalala lang ako eh. Kapag ano, kapag ganong mga topic, parang may tumutulo sa tumutulo. Tumutulo, yar. De, may mga naalala lang ako, mga kabandera. Hello kay Morelia Acuyan Caparar. Hello, good morning po. Pa-shout out from Saudi Arabia to Barangay Mapno, Palapag, Northern Sama. Kanina may nag-comment dito si ano ah, si John Paul. Kaano-ano mo si kagawad John Paul Espinosa ng Mapno? Ano, 623, tumawag ka, tawag ka uli.
3: Kay aga na.
0: Wag mata na, kay aga na. Oo, 623, tawag ka ulit, 623. 6, 2, 3, in exact order. Papa Prince, pahabol naman, shoutout kay Ma'am Divine Ultra Ramilo, sobrang bait niya sa akin. Sa nagtatrabaho pa ako kanya dati, diin. Dida, hain na. Huwag niya sa akin, nagtatrabaho pa ako sa kanya dati, Dida, sa Barangay Dalakit, Katarman. Hello?
4: Morning, Wolf.
0: Listo akong sino ka? Hello? Hello, 623, sinong pa, anong pangalan?
4: Jason.
0: Yeah. Hain ka dapit kay malanadto ka sa kuan sa yungib. Yeah. Hain ka. Hain
4: ka.
0: Ha? Sa sarakyan, di nga sarakyan.
4: Dili sa kanik, kurutisan.
0: Nag-anano ka doon, nasakay ka?
4: Nagmamaritis
0: ng radyo. Sino doon na nakaradyo? Iyo kapitbahay na liwat? Bati agad perme kay nakikimaritis ka doon.
4: Sabi nga, madyan mama.
0: Mopay kay nakabati ka kaya to sa sulod.
4: Bati.
0: Oh, nabati. Kasi ko, diri ka nakabati. Anyway, sa anong ating John Paul? Yeah. Anong ating Jeso ng Dalakit?
4: Ano lang?
0: Ma-request ka budot?
4: Shout out.
0: Oh, sige, shout out na. Tikang Dayon.
4: Diri sa mga Dalakit. Shout out.
0: Oo.
4: Mga
0: parang parang malumanay ka ngayon na. Ah. May sakit ka ba, Jason? May lagnat ka?
4: Mayroon, may sakit na.
0: Maoga. Kaulang ka malam, masurubon ka magkinoang ko. Magpinanuro istorya. Shout out, Papa Prince. Sige, Padayon, ano pa?
4: Masakit, anak. Masing ka.
0: Asaman daw, kasuol si to.
4: Nanu- yeah, ano lang. Ano lang, ano. Ano. Ano, siya sa lahat. Okay, nga ka. Sabi nga yung gawa, sabi na nga sa ito, hindi mo para bumatag. Nagtag nga si Yasiyo.
0: Ano pa?
4: Mga taga mag-iapon sa tap. Taga barangay mapanas. Ay, mo parang yung pa. Happy fiesta.
0: Oo, happy fiesta din. Ah, anong request mo, Jason?
4: Ano lang. Abusado.
0: Ha?
4: Abusado.
0: Abusado?
4: Opo, tsa-tsa.
0: Oh, chat-cha ito. Sige. Hanapon tayo itong Jason, ha?
2: Opo,
4: opo. Kasayan na lang, my friend.
0: Ha?
4: Ano na lang pala. 1993.
0: Sabi ni Jana si may pinagdadaanan si Jason.
2: Ayaw!
0: Oo, may sakit na yung puso ni Jason, Jana si. Kaya ganun yung boses niya.
4: Kasi lakuan, masinap-sing-kasing.
0: Oo, kaya roman daw, singatawo. Ano daw, lasin na dapat himuo. Kaya may sakit nga ni kasing-kasing, bagod pa nga ni, nabuka nga ni, kinahanglan, tahiin. Tahi ay ito, kaya bangin mag-gawas ang dugo. Sige, maraming salamat, Jason!
4: Friends,
0: ha?
4: Ngayon ko na lang ba na yung request yung
0: Ano? Nagpuputol-putol ka?
4: 1983.
0: 1983?
4: 1993? Opo.
0: Ano yon?
4: Disco yun, disco.
0: Request mo?
4: Opo, opo.
0: Ano yon? Chacha ba yon?
4: Disco lang yun, disco.
0: Ay, disco. Sige, piplay natin yan. Wag magalala. 1993. Ah, yun, tama. Alamagang ko na. Sige, maraming salamat.
4: Ito, sige. Oh. Salamat. Salamat, friends.
0: Oh, sige, thank you. Sabi niya, Jason, alam ko nakikinig ka pa ngayon dyan sa radyo. Kuya Jason, wag mong dibdibin yan. Ganyan talagang pag-ibig, sabi ni Jana C. Aray ko!
2: Good morning!
5: Aray ko!
0: Huwag kang mag-alala, maraming dumadamay sa'yo. Baka sabihin mo, Jason, nag-iisa ka lang dahil nasasaktan ka ang iyong puso at damdamin, hindi.
2: Yeah.
0: Nandito ang mga listeners natin, nakikinig din sa'yo. Mula kay sabi ni EXO, ano to? Ikuba, sabi niya, good morning po, watching from Lope de Vega. Hello, good morning sa'yo. Maraming salamat. Sabi naman ni Akuyan Kaparal, madi ko po siya. Ah, magmadi ko. Sana all. Kain ka man, dida.
5: Aray ko.
0: Ato ka sa kuhan sa Saudi.
2: Ayaw!
0: Nasa Saudi siya. Ay, mayaman to. Mayaman to si ate. Huwag na mag-alala. Sa Pasko, manunulisit kami sa inyo. 0969-071621 Tira ang ating pangmalagkasa na linyo. Once again, 0969-071-621-3 na nga ni
5: Aray ko
0: Kamagod ha. Alam mo pa yung aga dida ko no sa namamati dida sa may welcome sa barangay bye-bye. Ito parang upay dida sa speaker. Kaya hindi ako ni speaker na dagang-dung. Thank you so much, kuya. Dahil nakatuto ka dito sa Radyo Bandera. Mo pa ito, nga ginpipili mo kami kada aga kaya kasi maliaw-liaw kamay. Ngayon kasi sa ito nga, okay, damo ka mga radio station pero kaya nagpipili maghihapon sila kung din man sila mag-enjoy. Hindi na ako nag-enjoy eh. Hindi na ako masaya sa buhay ko. Wow, yung pag ganun-ganun. Oh, may mga sads ito na porque diri ka na nalilipay sa imong kinabuhi. Magpapakakuwang ka, magpakahubog. Jason, magpakahubog ha. Kaya ito nga, imo kasing-kasing nawawakay kay mayon maghihapos ito magtatahi para sa imo. Manan imo kasing-kasing na pixi, may magtatahi sito. Hula tala kung sino magtatahi. Kadelikado man daw ata nanay. Ma, ano yun? Oy, magpapatro na ngayon kuno dida sa kuan sa mapana. Yeah. Ito, piyasta sa mapana. Sana humang palit lapinig. Yeah. Oo. Kumagita, pero gaupay gud may nagpipiesta dida sa kuan. Sa lapinig. Kaya pagkaupay, pagkada may mga banting. Yeah. Ito, makukuan mo gud, mararamdaman mo gud ito piyesta, ito patron gud. Kaya iti iba nga mga kuan, iti iba nga mga municipality, mga barangay. Tan iba nga mga municipality, hindi mo mararamdaman nga patron. Kaya wala malang mga kapagkaburo banti. Naman na ito mga bantiritas doon nga nagpapakasabit-sabit sa iyo mga panimal. Ah, doon sa iyo mga gawa sa iyo barangay. Dito sa Lapinig. At apaggaupa. Kaya mayon hira kuan nga ito, mayon hira mga baran, may banti. Ah, maribong nga nira plaza, maribong gihapon itira simbahan. Gana may damo anira mga kuan paganap damo nira ganap sa ira mayon sera Lapinig talent diba mayon sera gihapon parade kada piyesta diba maman itong gihapon pero sayo gihapon sa nagpaparibhong ang mga banderitas sayo nga kuan nga maribhong an sayo nga bungto nga nagpapatron grabe kay haros loob sa Harus loob san ira kuan kay kuan. Pero la kuan. Harus loob an ira bungto sa banderitas upay pag kinulaw. Sugod kagud man ata kay gipapatron ni nagud man di sa Lapinig. Amot nila sa sa Mapanas kay paglabay ko sa Mapanas malawara pa man doon malamamingaw pa man. Pero mayaw na doon kuan. Mayaw na doon mga peryahan. O makasayo sa Lapinig sa nakatak sa Lapinig. 1 year na naglabay. Yeah. Nagkasakay kami si Toperis Will. Yeah. Ata kay busak maghininga suka kay gikukuani gintutuday magtalibo. Yeah. Ang gasi ko man si doon nga hinay-hinay la pakakulaw ko. Siguro ko naabtiang ko nga mahinay la kay natikapundo na. Yeah. Susman daw. Kay pagsakay ko kay na intriga man na. Yeah. Malam mo naruruyag-ruyag man ako magsakay man. Daw ko daw mo sina experience ito. Ata kay paka-experience ko kay una ma-enjoy kay mahinay-hinay lang. Atas ang tigda-tuda-tuda kay basta nagkukuanak na mumulunsi ka nakin sa sulod nga. Malakarag ko sumuka. Wala na yung asuka good ah. Pero sino ka good ah? Pakalugas ko. Ito yung makarower kayo nagsuka ah.
5: Aray
0: ko. Kaya naman aking suka spaghetti.
2: Aray
5: ko. Aray ko.
0: Karig na.
2: Aray
0: karig na mo ko ni Papa Pris. Kaya na nagsisinuka ka. Ay, apataka sino man din na magsusuka kayo nalulura ah. Masuka gagi hapon. Good morning. Pa-shoutout naman kay Freddy Apulong Shello didi sa Cavite mula kay Velma Shello yan. Hello po, good morning sa mga Apolong family, sa mga kamag-anak ko. Kamag-anak namin yung Apolong. At din nyo ba alam na Apolong ako? Oo, ang pangalan ko ay Mark Kim Balandray Apolong. Pero yung ginagamit ko balandrain. Dati kasi nung hindi kasal, yung hindi kasal. Ngayon kasal na sila. Eh hindi ko pa naiiba. Lagi akong pumupunta diyan sa Magtaon. Ako pumapasyal diyan, ang dami mga baluarte namin diyan. Kuya Jason, di pa man ngayon ang tamang panahon, sa'yo antayin mo lang dahil ang tunay na pag-ibig ay kusang darating. Baka nga, mga hugutan naman ni Kuha, Janas. Baka ni kay mayaw na siya pag-ibig. Oh, talaga itong Janas. Oh, naiintindihan ko man itong Janas. Kapag may mga pag-ibig ka mo, madali niyo yan sasabihin, pero paano naman kami nawala? Tagi daw niyo si Papa Prince. Nano na ba? Nano na oras? At aman daw, kuha na kita. Overtime na kita, 2 minutes. Okay lang kita mag-overtime. Nag-enjoy pa man ata. Hindi na nga, ni pag-healing ko sa gawas, nga, nagsisin niya si manager nga, stop na. Tama na. Masyado ka nang nawiwili daw. Wala, ganun talaga mga kabandero.
6: Kasama si Papa.
0: Minsan nagpo-program ako na, minsan nakakapagod na. Pero hindi pa rin ako napapagod. Dahil naka-best coffee green tayo. Ang kaping or palpitation ng Dermas Lom sa iyo surok-surok. Mapapalit ito sa ngatalan ng mga pharmacy dito sa Bungtus San Katarmay. Sanglit ka mo mga kasangkayan kung karayog niyo matry. Try na. Namugugiyapon, diri niyo gintatry. Para ito na ano ko ah. Para ito na ano, para ang produkto, para ito sa paghigugma. Nagtatry ka mo.
5: Aray ko.
0: Diba, halimbawa, pag mayaw ka mo karuyag nga babae, karuyag nga lalaki, i-try niyo. I-try niyo ta atadihi. Ay, kalamay pa si tadihi, Papa Prince. Yeah. Balik ko nit pagkaon nga gintatadi tadihan. I mean, subukan ninyo. Para pagsuot nga i-taste. Tadihi kun marasa.
5: Aray ko.
0: Nano, nakakaon ng tao?
2: Yeah.
0: Aso ang yarn? Balita, tungkol kayo, wala namang kita oras, Papa Prince now signing off. Malapin dati nito ito, 1993, kung mahanap natin dito, Jason. Pag hindi,

0: ang lida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, cuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAG approved, ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madabo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Bawat San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kadala 5.30 tutubala 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo yun ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guayabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero nung magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.